Program kulesente. Ye program ye ye vye mfuna. Elambike vyo bulimine vyo bulunzi. Mugwanga. Wandye kula kula nyizotia. Emikisa jokufune nsi mbijiriru.

Lokusa ngenda teka mwesuti, kulokuta njia kwa mbale kanzu yange. So, okuteka teka olunaku. Nina okwe teka teka. Bino bitule tulo kubante tutambulira mu nsobi. Omuntu chovula baga mati, gundi oli serebu. Gundi oli Sinti, buruwa musanga ya beda inichaji ye yembeda. Akusigire chifana. So, sinti ye, obula mbu musige chifana nyi. Sichera ba. Bwemba wa kutambula nsige kifana nya abantu bantu nako ne bagamba makasajja kiko bebo bebali muti okuli ekigambo bebo bali abeteka teka ababera mu bucyaji ababera mu control abera no buvunanyizibwa eri endabika yabwe eri abalala naye gwe ensiye bode kubye mfufu weti omusana gukwochezza chokate byogera byabukadde Katini kugendo buja kakutunida buwati na gambo notali wase. Luwachi, tewete setese. Bobo genda kuno nyaka kade, yamba langa gendo no nyaka kade. Bobo genda no nyamituwari, na yamba langa gendo no nyamituwaru. Bulio mumu usobo ziwo. Engeli jona jeweteka teka mu. Era gachichi ogendo kutekira tekira. Ugenda sinka na president. Nolio kwa yamba libita gata. Mwini mwa bantungo manyiti unali emotional. Ono muntu alira liji ya sinyo niwe teka teka okwe teka teka. Chikulu nyo nyo nyo okubera mu mitambo. Ichecho chona abira. Nengwe buchimu chiku guira buguizi deep breeze, falling deep breeze, deep breeze. Evi funfugu nga biku guira buguizi. Toli na accident wekwa uno imidida. Gundi weba kubide simu no uliriza no lugambo. Olina atura ndaniko kubulire. Kwa kamba bulichimi chikugwira buguizi. Toli na chiteke teke nti chichi no. Choso lo gamanti ate osibira kesira. Olunakulu kubere mu mitambo. Ntigwa lulinako obwana nyini. Newe mna ate bulibu wana nyini kulunaku olu. Obuzibu bugenda kubanga wama butu gwira. Tuongero kubajukiza. Ntinakusa mwezi genda kubere anga kumi na lumu omwezi guno. Gwe kumi. Gwe tugenda. Mwinakusa mwezi kumi na lumu omwezi gwa kumi. Tiketi banange zigwa wo. Janguwa nukulisepsioni ya Fair Pearl of Africa Radio. Fungiza. Fungiza tukole. Fungiza tukole. Tewacha alichigambo chilele chonachuno kujako. Fungiza. Fungiza tukole. Kampani gagade zitu tese mwaka simbi. Abantu wabe njalo beso odeyo. Banu bafunyeda tiketi. Nawe tukubuza tiketi yo ojirina. Tetuwa gara chilele chona wabula tiketi yo ojirina. Chikulu nyo. Bwebanga tiketi yekuli mungalo. Bwebanga tunajifuna. Genda wansi kusite besu wali mkampala. Mwabali musimu downtown ya wansi. Kidida kusite besu. Wabagambe kuduka ya AK Islamic Book Center, nyukta zili mkulu nibulunjo jakubo zilabe chizimbe katipachi ita step base awali nga mkwa naked, o government mumpe tiketi yange, ticket uwezili yao. Ateno obango sobo dejangu wano kulisepsioni ya Fiku Palo Africa Radio kulisepsioni, obagambe zi njagala mfungiza tiketi yeriwa bajikuwe. Abantu bafe nga muli chengeda. Kumasakalo odiawu. Tuwabagambo soro genda wali echengira kusendi Reja House. Echizimbo kuli Diamond Trust Bank koko kusecond floor. Dr. Mpi Marafati nzeke njini mbeda wo. Era tiketi njikuwa. Atela tusono njiko lila delivery. Ne kutuka ko. Abali ewala. Enabaisi mgenda jiba wa msoro kubanga mwefuni ya tiketi. Tubele yo kuruno. Kubanga bantu banji bali esi. Betuwa bagamba nti tukumache tutuseko. Walu wabayelote ndu steady progress. Mungi wagamba tukume chetutuseko. Betuwa bakuma chetutuseko. Tuteke duo kuhuliriza. Ababadi bali nabye tulina. Babi wangaziza batye banga deni. Batuhulire kulugero. Ebyaffe betuwa bakufuna bitunafuna. Tusinkanye tutia babirina. Abaffe batuyambye tutia. Okugenda masu nebye tulina. So tulina yo kusoma. Okuva mu bakugu abenja uro. Netubera mu kuhuliri. Okuva mbasomesa bafabe dini. Abenja uro. Netubera mu okuyambibwako okuva mu bitongole ebyenjawulo twogera ku banks zaffe z'obusiraamu twogera ku bintu twogere kwani nenge ekisinga okubeera ekikulu jangu ne kyotunda kubanga nange njagala okugula ebibbo ne ati gwe byotunda nakuyamba ntya osasanyize emitwalo ebiri ofunye amagezi gonna ne kantandike n'okuwagiramu nange nabye njagala okugula nanoonya dde ensigo za gundi nanoonya dde ebibbo nanoonya dde emikeeka nanoonya dde obukeedo jangu ne byotunda tulage ebirungi gezaako tukonvisinge banaye ku bantu abagenda okujja na munju w'omuntu abantu nga bitano lukaaga lusanvu ng'era temulimu agenda gula bibbo bisatu era nga temulimu agenda gula mikeka gyesatu jangu nekyotunda tukyolese tusensera akatale ku mulundi guno twagala nnyo ngofunye okumanyisibwa ni ate tulage ne ku byotunda naffe tukuwagire nange njagala nnyo kwateko mu nsawo wenti ngambe nti kameka nti kayo nsasule abantu mulina amenvu abantu mulina leta ku byotunda
oyingire ngolina katale ateno somesebwe atomanyisibwe kugamba

0: tubenga fenna buli omu avaawo nga afunye kyabadde asingo kubanga ayagala tutegeragana. So Mehmet event kweri nnyo tugenda kubeera yoko ne ha kampani yizo kumita milazimu nalabye omwami atunda feni alima feni ni Dr. Pima ngenda kule itanange kubye nyanja byange bye nunda nebye nyanja bye nunda abembisi jenjuchi abembuzi abantu bagenda leta business ne esazi ja kuwera biri mya kutja kwa tujugude 12 tubenga tugenda tugenda kuwera ku AK Books ku 2K restaurant ku mitwali ebiri joka jogenda kupango sasira opposite tulinana ganyi kumpi chinyana mpindi okuva ku radio ya Fia Palo okugenda tugenda okubanga tubera tuwera likirira vya kunywa kusibayo kugamba nakulukija kuwera nga weekend ye Uganda nge kuza amefuga gayo nafe tugenda kubanga tuli mu kusajja kula no kugabana magezi nibanafyo kusoro kuba nti olwencha tuwebalirako producer wangi angamba nti akadde katandise okubanga kandi lempinga nenga twebazaako mu abatuuliriza nga musinzi de South Africa ne twebaza nnyo abantu baffe abatuuliriza nga muli mu Europe Europe wa muganda wange ayitibwa muganda nga ayitibwa aha Kaiwa Ronald mwami Kaiwa Ronald Musau ali Melbourne mu Austria agamba programu ye nyumira nyo bulwetu kabweti mbanga nangi ensanyisiza dala bulunjo kamala walu Dr. Mark yateka muko kasimbi ne mwali aga doctor ensonga ku kizigo nzirabanga zitambulira dala bulunji nyo kamala netuwagire tuwagire bya fi bya wanu ntweteke teke tani ko kaka santi oluna ku nkera sawa meka ozuandi ko kera meka oluna kulekega mat enkoke koko limene enkoko ne kukanga nze jaji yangi yangamba nga alafa toteganga alamu alamu chintu chila ganti toli in charge olino kweba kanga uongo obutese mu timing ndi 12 kebele sawa nze simu ensula wali kumanga bainzo kumbi kila nti mama agize bainzo kumbi kila nti omwana uweji ndi bainzo kumbi so esimu embera ni no kebele ako inga tiba ninakuba nze simu obuta vugeda chika kumi nino kuba wali uwechi zibu dachika kumi nga simu tevuze wali no kubea waichi zibu nino kujida mune nje tunula wali chechita gata. So omuntu okubera ngo obwongo buli active eri omulimu okutegeera nzuku kameka ala mtetekedwa kukaba abedoloza bategeranga buti obudde bw'okusibulukirako fiwani sazimara yagati no nebikutabukako naye tandika okubeera in charge of your life ubeera mu mitambo gy'obulamu bwo beera mu mitambo gy'olunaku nga gwali mu driving seat mulimu wano omuntu omu yagamba nti oyo tanfuga oyo tasobola kunfuga ninga kinyumira nnyo ng'oli afuga wakinimba ntuddeeno nange mbeera nga afuga kati nawe olunaku lubeere mu mitambo si fenna tutekeddwa kubeera bakulembeze fenna tuli bakulembeze of course ne si fenna tutekeddwa kubeera mu state house entebe nange nsobola okubeera nga nnyumirwa nnyo ewange nga mmala nti amatooke gange nze nga lima lumonde nze mwerimira mbuzi gye nnaasala ku yidi ejja nze nzeerundira ontegera so bera mitambo jebyo ngolunako olwencha tolusubira kuchalwa amikisa ngolusubira okucha kubanga olutekede tekede lero enkube badde tubuzeeko ne waluwa betegekera amazi nga bafukirira abara tulya ntuka banange banange omusana gutumalira we mwanyi oli afukirira yetali kuebyo kakati banage no tandiko ganti mwanyi ziriwa nga yazileka ungesimbya nyuga twala bawano mawanga agasi ngo kukosebwe kya jibuvudde kawo matu tu, Uganda tuli amamuka wanganga atano mukaga agasi ngo kufulumye mwanyi katalike nsi yonna naye bannaffe baniba bafa be Canada nabe abe Brazil ne bana abali mu eno aba Vietnam kye yakagena ne kibayitamu kyabaletira okubanti naffe twasobola okubanga tufuna akakisa kuba mbuddo obo fe twalina access ye mwanyi twazirina olugangano kakana abali basubira mwanyi wakugendera kutano twayura sente mpitivu kandi tubade mucheya nga ojagenda okulabanga abasinga bali mukukaba emwanyi zikaze toke bikaze waliwo ya chimama zige naga kungula ye buli kanaku kumacha akera fukirira akawongezi nafukirira kati emwanyi ziri mukutinta ziti alinga atalina mucheya kwetegekera so bwana abatunda tetujja gama munango yali no omukisa ye yategeera nti guno omulimu nategeka biche byetagisa omulimu gw'obulimi okutambula ogenda maaso tulina bye tutekeddwa okulanga fi niate mulimu tulina okulekera omutonzi kati bye tulina ko obusobozi ate tuleke kuyita mutonza kewansi tumugame tubikoze byonna katwagala akatale abantu bakoleki baguli niate bobola manga nokugula nokunonya akatale nago party yobunonye obutale bagambe musajja oyo Mungu alinenge jamutiramu omukisa gujja mwekyo kyokoze ne tolina kyokoze tosomye okolimira bali mu buyinza kati bwe bavaamu ne bakuwaamu ogenda kukola ki tolina kyoteesewo kukola ne towuza inshallah Mungu ajja kunsasira ajja kuwa ne ajja kuwa ebyo bikubeezawo nga tofa ujafune mmere ujafuna otulo ofkose ebisinga bifunye bika bwe bityo niyo obugagga buli obwesimisa nti nawo waseeko olabirire ku nnyoko olabirire ku kitaawo okwe mufunye ebintu byosobola kaka santi bine biri tangi be binyumisa obulamu oyinza obutabifuna kubanga tolina kyoteesewo kisobola gamba nti kibikutuusaako ebintu ebyo kale tuba saba enanga tuba kubiza tuba gamba nti tubeereyo nnyo ennaku z'omwezi nga 12 bino byonna bye twogerako obusammambiro bwe tugenda osobola okubanga ate tuyisaamu tubagamba emitwalo giri ebiri tiketi we ziri wano ku reception yaffe ate osobola okukira wansi ku AK Book Center osobola okugenda ekyengerako Sandy House tiketi tuzifune bane obudde buweddeyo ku lunaku luli tuyinza obutabeera na tiketi ku mulyango ne tiketi bw'oba ogifunye kati ekuyambako okusobola okubanga ate otambula olunaku lwenda otuuka wali gwotuuka butuusi wali tiketi yange ogiraba ye tiketi yange ogiraba nti ye nga tutambulira ddala Memet event bibategesi abatutekedde mu ddala kasente so nga ate tugenda okulaba nga Dr. Maka kwaliawo bangi siza kumenya bitongole kino nakiri wabula kyobomanya nti bitongole bingi ate ku luno tekibangawo bane tekibangawo ntero bagamba nti buli mwaka kiyitirira n'ekyobulundi guno kyayitiridde nabadde ntunuliramu Ningamba nti omuntu kiki yetaaga okubaako katandikawo kubanga tukirize fenna abali mu kukola omulembe gw'okukozesebwa gugenze gukendeera gwiza obutavaawo ne bw'otunuulira ate bali betulabirako agamu ku mawanga agakuze ku spiidi ey'amangu ennyo ge mawanga nga China amawanga nga Indonesia amawanga nga China mawanga gano obutafanagana ne Russia buba mamaze banganga bakulakulanye America tobaninya bungereza tobaninya ninjogera kugana mawanga ne Dubai yenyini jola benu tebadde banga jene nyonti ebanga lyemazenga ngagga ezo kuba mu 1905 mwena yali mbi nnyo okusinga naffe Uganda yali bubi nnyo in fact ne kakati abagenda yo nzala fomu ndiyo mu bantu abakyala yo naye embeera y'obudde ebyendya byabwe ngaffe teyatunyumira kakati nabagamba abantu bano ne mbagamba nti nabagamba abantu bano timaga nti wano tulina bingi ebisobola okutufuula abagagga omutawaana butategeera butya tubikozesa olina amagezi ne tunategeera butya bw'ogakozesa olina amaanyi tunategeera butya bw'ogakozesa tukonvertinze tutya bye tulina okusobola okuba nga tufunamu ssente tutegeeragana abaana baffe bangi batandise okugenda bakitegeeramu ne bavaawo ne bagenda mu Dubai ogenda okukola naye okukozesebwa ikintu ekiraga nti weetaaga okuwaayo obudde buno omubiri gwe okusobola okuba ng'okola kati twagala tubeereko n'ebintu bye tutondawo nga tubituma ne bitukolera ssente ebintu bino kwe kubaako kye tutandikawo naye tomala gatandikawo tutandikawo ekintu kyonna okusinziira ku bwetaavu obwetaavu bwaffe obwetaavu bw'abantu abantu baagala okulya emmere kantekewo ekibanda ky'emmere abantu baagala okulya emmere kangende nnime abantu baagala kimotoka kangende waliwo obwetaavu bw'otunuulira abantu bakwetolodde mu kitundu kyo mulimu obwetaavu bwe balina naye ekyobulabe nti ffe abamu twagala kufuna ssente walala nga tetutunuulidde bwetaavu bw'abalala abantu bano ffe abangi banabbontu nga nzalafa gw'ontunuuliddemu nyinza okuba nina kye neetaaga naye ate gwe ng'olina kyoyagala otandikawo nga te si kye kirimu obwetaavu buyinza okunjawula ku ssente zange abantu bawula ku ssente nze nkwawula ku ssente zo okusinziira ku bwetaavu bwe ndabye obumu nja butondawo obumu buyinza okuba nga we buli nga teriyo abukwasaganyizaako kikyolowoozaako olunaku olwaleero ekisobola okuba nti kigenda kubanga kikyusa obulamu bwo twebazanya aba Paramount Property Management mwebali nnyo okubanga mwatuteesemu ku kasente bano nno boolaba nabo bali awo bya kumanejinga mayumba mataka toleka na bapangisa bazze ne bateekamu kasente so nga ate Mahmud Properties nabo batuyingidde mu ddala ne batuwamuko ku kasente Mindset Smart Farm abo baagambye tusebo katubateekemuko ku musimbi ate aba Gene Boss nabo baagambye sebo enteekateeka eno tugenda giwamu kasente Memet Event nega nange njateekamu kasente Ship With Us nibagamba ffe tuyinza okubulayo so kampani gwe ate waliwo ne tiketi ki program gy'owuliriza kakasa bagenda kubuza mu ekibuzo ticket bajigabe nenga tunatuka neyo wandi badde osambia sambia ko Dr. Mark wibali kubanga na watu wetu kutumideko okubango tese mwaka senti kicho tandiseo kicho tandiseo future yegwanga lya fi teri mu kusomesa mwana kunonya mulimu eri mu kusomesa mwana kufuna skills okubako kyatandikawo kubanga mukatale konna okwetola ensi yonna abantu gye bakoma okubeerawo bakulietinga kibaita demand bakulietinga kibaita baina kibaagala ani alina kibaagala mu byobulamu mu byentambula mu byamataka mu byennyumba ani alina ennyumba ennungi ani alina ku radio kyeweereza ebintu ebirungi radio kijemyizo okulizanga tesita za wowe mba ngenda ku Sunday ya 11 wenyenzo genda nima ngafuna mu ate ekyenjawulo tutege abantu baagala demand balina ebibuuzo alina ekyokuddamu ekituufu yagaggawala nebo onaga mati kankukolele kankukolele ogenda kutuko okuva mu dunia muno ngwebiru ubirirwa byongo muntu obituuseeko ate mu butonde bwa psychology senga nemo kutuka kubiru ubirirwa byange mfuka ivo batono nyo bosanganga alimuko ensa obako obuntu akagaliza abalala aha abasingo geno mulabanga byayogera ndabi comment ze meme ye amala mu mazimazi abira negative so tubeko bitutandikawo gwasika pani tumugaziye tutya gwasika chapa tugizigaziza tutya gowa juice omugaziizo otya abana bana bafumba kapira unenko kupata nsogazi ye kintu kyabwe okubanti ke mmeri ja fumbire wandi ge solo tambula Kampala yonna oba Masaka nituuka nayo ne nawe ngo omuntu chokola tukigaziza tutya abamuntu atandikawo akantu ne tukyalemeddu kagaziya tukyalemeddu kagaziya je bwavudde ko olwa program yaita kema bika twayogera ku ne tungamba nti twandibadde omuntu okwewola mwabagala okwewola sente si kwewola kutandika wandibadde wewola kugaziya kicho oli mu kukola era bw'otunulira levo y'abantu ebiseera bisinga mulimu abali investing nga business agiridde n'ayizaamu kati onali mukuza mu business ku business gyategeera tabeeranga ate onali mukuteeka mu business mu kwewola sente nti senga alafa mbadde nkwesa sente zanyinga zeziri sana osibira ku pressure ya amaanyi naye omutawaana okuba nti newoze sente neziteeka mu business nga sigirinako obumanyirivu onja kuba mmenyeka so tutandike n'akatono simanyi muzewe gwava simanyi oba muze oba trend nayo njja kubuuza abakugu bambulire nti omuntu ayagala tandika business ya milioni ya 2 milioni ya 3 ononya sente nyingi zoyagala zitandika omulimu ekintu ekitajja soboka tosobola kandi ngenda nonya milioni ya 2 milioni ya 3 tandike tandika nemu egenenge fuke mu kitundu biri kitundu omulimu gukule nawe gukuwemba vwo kutandika ku noticing obutono tono nti olwo mukaga titukola bulungi olwo sadi tu balancing akino olwo gundi otandika okubanga obulamu ngabola omuzadde nti ategeera omwana we oyo wabumpwa chimpwa achi ku myaka 2 yali atanze amucha omuna omuchara ngatanso okubulira stage zo omwana olemwa nzala fasibimanyi nemu ochegede so tubebaliza ddala abalina obulimu mutandise otwebaliza ddala bagudde amaaso nomusolo okubanga ebintu tazumbanga mubira ba mumbeera ebanga yesikiriza so tuteke mu nyo mwana tu amanyi okubako ke tutandikawo ekyo kubiri tuteke n'olunaku tusobola okubanga mu lunaku ngalukedde tetutugwira mukisa abantu abasinga bwafuna emiliyoni oba atunze ekibanja otegeera nti oyo nno yateebye sente mukita nakuteeba sente atandika okugejja amatama n'agejja olubuto kubanga sente zimugwiridde tazisuubira nzalafa nakananga akamu katuno asaasanya nezatannafuna akawumbi kanaafuna omwaka ogujja yakasaasanya dda kati ogenda okukaleeta ng'omusajja munaku wavubwa ati atunulanga gw'otawadde sente kubanga yakasaasanya
1: program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente Ebirange by'enjawulo ku Pal FM.
2: Masuzi otya mulungi akyali ku Pal of Africa Radio akyali kukola eri omuntu wa bulijjo kulika nnyo mu programu ebaddeko eyakola sente kano ke kadde ak'ebirango byo mbiku tusako nze Yusuf Muhammad Chinove dachika eriemu yoka ise kusawa ezidi isawa kuminemu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tandise nefungu za tukule bila bili mokaga ne kumunu diguno jangu tujanja wazibi tutunda tusensila katale umkiso kujige nunda iembuze yomulembe enima yevye nyanje gobo wavu Nima ni ntunda ye mwanyi litaka siku kumata mago umulimi Ngiri jofu na mungoko nga tuzironze Ensobula ye weru we guanga Ya magoba manji dala Wadochi manji nto musidamu na obu subuzi Toba ula Yonabenda bisange mafungi za tukule bida vili mkaga Wano kutuke conference hall Ebukesa kinyana ampidi ne Pearl of Africa Radio Wano kumpi ne Pearl of Africa Radio Enda kusome sija kupeda kuminalumu wezi gwa kumi Ogoja bili ya vili mkaga tiketi jifuni wana kumitwale hiviri joka gomwe hiviri joka ila jisangi wana ku Pearl of Africa Radio neku nechengira ku Infinity Beauty Home waliye chengira neku AK Islamic Book Center wana mchibuga Kampala Mifuna vigotanye, ova yuzumbi kaka yumba, tofayo kakana, janguwa na kupalo of Africa Radio, funa yu nevitavo wa manga, ukudevi samuluza hivi gula webi mifuna, yabifuna hivi selo manukuli wedua, Obonde obo yankomerero neduwa kumizoso mango limewozibu biwandi kidwa sudaimbu Kenya bifune kunusu kumibili zoka wana kupal of Africa Radio kuresepshoni ya David Ango Biafe wana kupal of Africa Radio tovao programu yendela zichia gena dela mumaso
1: Bibio, biba David Ango Bio Kupal FM Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9 Ino program entanda kumacha golokoka nesubye pia utandikulu nako ngotegere deniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 11 paka 12 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolete ngano ya Spring Flower ngabuluwe mune
3: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuangula ne chiri extra uwereza obafuni ya sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba mwe wangulira trolley dash ewereza dale mitwala atano amasimu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/25 mpaka nga 3/4 12/26 amateka n'obukwakulizo bigobererwa Finance Trust Bank erungamizi wa banki ekulu ya Uganda sente za wa customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10
2: Achia kumide kukula ili omuntu wa bulijjo aliko Pearl of Africa Radio wasizotya muganda wange edachika zili nyazo kazi vide kusawa zili 11 onakolero wa mande na kusombeza dabili monana mwezi gwa September obagwa mwenda omwaka omuganda munanga litadaza 2022 mumukaga kusaidia obusilamu ku kalenda enaku zo mwezi lero zili 17 mwezi gwa Rabiul Akhir Obagwa kusatu omwaka 2018 zikizangu tegeze nti nze Muhammad nze Yusuf nze Chinove assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tugenda kutambula fena paka sawa zigenda kubera sawa emu mpola mpola wakati nga tubano bunyomero bungi nyo nyine dala wiki mpya lunaku lupya buli kimu kiri kipya nawe oli mupya nange ndi mupya tutandike tulabye mukama Katonda ate wiki eno tulabye wana agitambuza naye tumusaba buli kimu ate kitambule dala bulungi nyo nyine dala
1: amagezi lwombo wanumu program intanda kumacha
2: Riliza aliku pali chino fena chitubuna mwonsimu no tuina kutambulira kupesi ya fe o tina tambulira kupesi yo tokiriza anga grupu oba insuta abantu jiba kusuta Niba kukozi sacho utandi kozi. Manya choso bula, okukula. Oleme kwe kaka. tewete kakocho utasobola. Ulokuwanga waku wanyo wanyo inawo utuse. Gori wa amanyi nyo, mugagga wa feyu yo, nanta labika labika. Utumusubira mwishi nilabane kanzu jakubye. Uine mitwalo kumi munsawu. Just watambu dina soza kwe kuuma. Na yengele kumi diligendo kuli ise wiki ne familia yo. Ulokubanga waku wanye. Obadde obatekedde tekedde emitwalo ebiri jokka. Bakutadde mu kifo ekitali kikyo. Bakususe suuse. Wawadde emitwalo musanvu. Obawadde musanvu ate wayamye 15. Balansi nja kumubawa. Leka kwewanika wantu wotagwa. Ofubanga nnyo okulaga abantu abatekeddwa okumanya bamanye kikyoli. Aba abateekeddwa okumanya leka bamanye kikyoli. Waliwo omuntu ng'olina omulaga omuntu omulala atali ggwe kubanga ye level oba ye mbeera gy'ataddewo nga either olina omulaga nti tolina nga tolina oba ng'olina omulaga nti olina nga tolina abantu abo gye bali era oyo ye ng'olina mmutwalira awo. Naye abantu bateekeddwa okumanya kikyoli leka bakimanye. Be baliwa, be bantu b'owangala nabo, be bantu b'okola nabo. Baliki bamanye kikyoli, teweekaka teweewanika wantu w'otali mukwano. Naye no. Nedda, oba wa takisi, y'abaana. Era jiri nye ojibalage. Nti munange nyangu wa kusanga taksi. Lwaki wefula mbugo otambulira mu Uber? Why? Safe board ojagazaki. Ngoina nusu lukumi weruti. Otambulira bidi. Ngefuna yo eriye wako ojimanyi. Teweka kanga chotali. Teweka kanga chotali. Kutege de mganda wangi. Chori chobo balaga. Elalika bogereche bagala. Na ye oyo aliwa guru. Yama nyichi chori. Wofu na itano. Labike etano jo. Nekakulabi kakakadde. Ojja kutomera. Hofu na kumi. Labika kumi. Teweka kutoka kanga ambira mkwano gwange. Mulya kaunga. We mkorela. Gubala ganti guwa kaunga kaa kutama. Wakava nako. Eroli ya muoteli. Nkumi tano tano ulirunaku. Nenga salari. Ofuna sente mmeka. Ero gende wakano okujja ku mulimu otambulira wo sente mmeka wozigattagatta. Togenze kuzimalira mu transport na kulya ewakabalidde ki? Ewakabalidde ki? Sere bisinga embeera kati Kampala oba Uganda weri ojja kwekanga nga tetulya kye twagala obulira nga tulya kubeerawo. Nga tewandi agadde kaunga nenga kekali we busobozi bwo kobolya. Embere eri kyuka olirya amatooke n'omuceere n'enkoko. Lwaki ogyekaka nga togisobola? Kola ky'osobola. Bonna ne bagule mmere mu woteeri bonna baleke bagule bagambe sigisobola nja kusobola kikomando kya 12 ye bajeti yange. Bagambe ye bajeti yo. Naye babo nabaleke batokose enkoko ku sandi. Gwe enkoko oba fisho ogira lwakutaano. Lwaki okoppa? Baleke awo woli. Kakati no munnange obeera mu mbeera bwetyo ojja kufuna emirembe. Kabe mukazi ng'omwogereza mulage kiki ky'oli tomulimba. Wokuwa chido muliango guo kulimba chichori. ogena kumufiru at the end atena awo bone bone anti wamulimba wevuga ne motoko jjawali ku washing bay mliwo mulabo jira mu motoka ekifananyi kyatwala unadake motoka iri wantengire se wali bali mukujoza naye nga siyo jangu nga bwoli akusimireyo wata kusima nga yitagaba motoka agende kitegedde omuchala laga chichi choli entambula yo jirage laga kyosobola okukola laga buli kimuchi kyosobola don't pretend sajja anonya muchala yogera luzungu olweyo geza wali atenga tolumanyi anonya muchala nasomisa bana be luzungu waka tolumanyi laba otomerere eyo so tukole chiche tuli laga chichori leka kweka ka olwa society leka kweka ka olwa group achitegede katugende kuwani
1: ino yentande ryo moyo go uliriza wifu mintidise gotani kurunako mu program yentande kumacha
2: kale ngawe nakugamba chikugamba nyo lubalunaku lwa mwangi vera mande akadde kano kenyine nyine tubana bana fe abafurqan Sheikh Abdul Razak abarededa wano mu studio za Pearl of Africa Radio tuli mbulungi okusoma Qur'ani fetuba togera ku Qur'ani Qur'ani mulundi oguwedde ya Sheikh yakona ku bintu bingi nyo gweso nawe nawe na ayeta gaulinzo bela mbula mu bukalubirize nyo naye nga munango bula mu kintu eki atona bagamba anti bando naye nga obulamu kintu kimu Qur'ani yo ogisoma ddi era osoma kyenkana ki era ogiwadde budde ki mu lunaku lwo oba mu kirookyo abamu basoma Qur'ani kiro abamu bagisoma misana kyonna kyonna wonawona mungu akaddeko namisana kiro Allah yaba alaba era abeera awulira era Qur'ani yo yonawona ogikwatidde oba ogisomedde buli kimu kiba kisobola okulaba nti kituukira kati Sheikh imazedde okulaba nti ate aterera mbadde nsaba atulamuseeko ate tutandikirawo
4: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم تمنا أبتولي رزا برنامج يفينا يا وكل وقرآن يكتب سواك فرقان شتونغلي شافه يشرونجي يشي كبير زابان تو كوينو يزكو القرآن الكريم يشتيوا
2: نعم
4: أمان يعني دوزي عبد الرزاق كوزان قبل جو إذا كملون ديو قيسين دوزا twayogera bingi ku Qur'an n'ebirungi byayo twayogera ke bitonotono just okulaga nti Qur'an eno ya mugaso nnyo gy'oli naye nga ekikulu kyonna kye twagala kwe kuba nti tusinziira mu hadithi ya Sa'id gye twayogerako wano netugamba nti yagenda n'abuuza mama waffe Aisha n'agamba nti kaifa kana khuluqu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nti embeera za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zaali zifaanana zitya nange nsobola okubeera nga ye n'amuwa ansa eri precise n'amugamba nti kaana khuluquhu lquran embeera za Nabi sallallahu alayhi wa sallam zonna yali Qur'an ekibuuzo ansa eyo neebanga nnene nnyo mu bulamu waffe ekitegeeza nti kyonna kye twagala okubeera kyonna kye twagala okuba nti tusucceedinga tuina kwekwata ku Qur'ani al-Karim HTO. So netwogerako ku birungi ebiri mu Qur'an ebingi netugamba nti ebirungi ebimu biri mu mpeera zetufuna wa Allah subhanahu wa ta'ala naye wamu n'ekyo nga ebirungi bingi bigenda eri omuntu kinnoomu Qur'an niwe oba ogiwuliriza buwuliriza Qur'an niwe oba nga ogisomye ggwe kennyini Qur'an niwe oba wagidde bantu bagisoma Qur'an nubo zadde buzazi muntu ajisoma hadithi jetu akumako ya gamba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gamba nti omuntu yenna atende ko omwana mu Qur'an al-Karim omwana uyu naji kwata naji tambulira ko bulungi omwana uyu bazadde bagenda bawe se kifo kyenjawulo yawm al-qiyama Nabi ya gamba sallallahu alaihi wasallam nti albasa Allahu walidayhi tajan dhawuhu ahsanu min dhawi ash-shams nti abazadde abo Allah subhanahu wa ta'ala agina bassa mchife chenjawulo abambaze ngule ngengule ye yakayakana lwakayakana ngaterumanyi lwa musana oba lwa njua olabe njua bwebe yase n'obutuli obuli mu nyumba bufuna ekitangala yes. Nakiyingira muki mu nju kakati engule ejja kuba esinga ekyunga kitiibwa eri omuntu oyo eyawerera omwana we muki mu Qur'an obe yasomesa omwana we ate Qur'an nagitambulirako kati ate butya ku muntu yennyini yakola ki yagisoma nga ye Qur'an al-Karim so ebirungi bingi nnyo ebiri mu Qur'an tujagale bwe tumala okujagala ate tutandike okugisoma omuntu bw'abanga ayagala okusoma Qur'an al-Karim yanditandisa atya kubanga kati omuntu oluusi aba ayagala ekintu naye nga tamanyi watandikira tugamba nti ekisookera ddala kye tukubiriza nakyo kwe kubeera n'enniya ennungi kubanga innama al-a'malu binniyat kitegeeza ebintu bibiri ekisooka nti Allah subhanahu wa ta'ala akusasula olw'enniya eyo gy'olina omulimu gwo gutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'agukkiriza oba okugugaana olw'enniya yo ekyo ge makulu agasooka then amakulu ag'okubiri wa innama likulli mri'in ma nawa Allah kuwa tawfiq olw'enniya yo Allah kuwa ki
5: tawfiq
4: kwe kuba nti Allah akusobozesa okutuukiriza ky'oyagala olw'enniya yo ennungi gy'okola ki gy'olina so the first step kwe kubeera n'enniya ki ennungi so bw'onaaba n'enniya ennungi n'omalirira olumalirira n'ogamba nti ngenda kukola ki ngenda kusoma ngenda kutandika ebizibu ebisinga obungi ataswif kwe kuba nti no kupostponinga mu Luganda buli kiseera olwanditandisa olwaleero n'ogamba kantandika enkya awo wali obuzibu buli wogamba nti kantandika n'ogamba kale enkya awo wali obuzibu naye leeta enniya ate okole ki
5: ekisinga okunneewuunyisa nti ebyedduniya tubiteeka mangu mu nkola naye ate Qur'an twongezaayo nkya kati kantandike lumu ku mmande lulinda omwezi gugweko naye agenda mu jiimu wazulidde wali jiimu enkya atandikirawo
4: actually abantu abakola jiimu ne tahajjudi eyinza okugaana naye ate jiimu nenkola ki nesoboka fajiri eyinza okukeerewa naye jiimu nenkola ki
5: nesoboka
4: oba jiimu okumuyambako nga yeviiriddeko kuba nti at least kati asala subuhi mujama so n'olwensonga eyo nti tutegeere kyobulaba nti twatandise nakutegeera bukulu bwa kintu kino ebiseera ebisinga buli wootegeera otandika okuwa value ekintu ekyo naye ebiseera ebisinga ebintu bino ebyeddiini ebiri ruhiya abantu babitegeera luvannyuma nnyo ebiseera ebisinga kubanga buli kintu ekirungi Allah subhanahu wataala akikweka
5: yes
4: buli kirungi kyonna Allah subhanahu wataala akikweka nga olina okukola juhudi okukifuna kati omuntu akitegedde obutegeezi eyo juhudi y'amaanyi okuba nti atuuka ku leva ekikola ki ekitegeera olaba waluna abakirina nga tebakitegeera yes omuntu asobola okubaawo nga mungu yamutomeza Qur'an n'agikwata nagitomera butomezi n'agikwata naye nga tamanyi valiyu yaayo
5: tegeeza betulabira ku bikolwa byabwe
4: yes of course n'omuntu asobola Allah subhanahu wataala omutomeza irimu n'asomaasomakaawo ninga tamanyi value ya kintu kyakolaki kyalina atakikozesa tulina Qur'an al-Karim nabi yagamba sallallahu alayhi wa sallam hadith Allah a'lamu ba intufu wa sintufu naye agamba nti oba kyali kigambo kyabamanyi nti man arada ad-dunya fa alayhi bil Qur'an wa man arada al-akhirah fa alayhi bil Qur'an kyakulabirako nti yagamba nti omuntu yenango yagala Allah akuwe success mu dunia yo wekwate ku Qur'an ومن اراد الاخره اتيرا يا جلا سكسس مؤخره يكواتي كشي قران ابي مكو بتوا يوجد ابي سكسس يا اخره من قران تو ابي ربي اي ربي ومن تتبفا كنيو كوانغا بيا بيجا كوجا لوشي لوفاني ما ني ابا مكو با انتو بتشينغو كويغومبا ناولي يكو منتو اتشوغيرا انت تويغومبا ني ابانتو غابا صومالي ني اومنا غامبا انت كيمو يكشالووزا lwaki Allah subhanahu wataala abantu abo abaggulirawo nnyo kubanga abasomali buli we babeera baje kutubu ulia tuina mikuano jafaba Somali Sheikh wafe Dr. Weli Nabalala baje kutubu ulia chaba na ife tuchilaba tukamba nti buli ubabe ba thrivinga
5: Qur'ani
4: walaba nti baje wana Uganda sibali watuze ba wano utuze ba ufunye wano bave wabwe mumbele nzibu nini baje wano niba tusinga
5: bulungi nnyo
4: mubyenfuna nitubanga fetu jate mabega wawe
5: yes
4: ochitegera bayinza okuba nti balina omutima ogwo ogwokuba nti bakozi fine nafe tuli bakozi mbeere muba endala naye balina culture eyeddiini
5: osanga n'omusomali nga oluusi n'ennyambala yogiraba eribwe ekyo naye nga Qur'an eriwa
4: balina culture eyo eddiini naddala Qur'an al-Karim awal shay kyekisooka mu bulamu bwabwe omwana nga talinaba na kuyiga kwogera bigambo bimalayo ebya Qur'an ayinobanga abitandise
5: Echo nno kituufu naliko mbasomali wenyine wa Sheikh Abdul Weli awo kusomera kutawhidi naye ng'omuzadde wajja ku viddi kuba class D yanoonya Qur'an ebisiga tutayagala kumanya
4: era twasoma ne baganda baffe abasomali nasomera ku biraali eyo naye nga asobola okujja senior 2 oba 3 oba 1 naye nga mukulu mwenkana Ningi ili ya mabigata ina nyobi ya somayo
5: Ya
4: Ahamisha hii kastako wata Qur'ani Lewa mgamba Qur'ani vunaji malako ujota andikilo kusoma Usangu mwana wa miaka kumi Natagina ngako kusoma
5: Tanata andika kusoma
4: Tanata andika Qur'ani ye musibi Wanaji malako nga akolaji Atibu aji malako sheikh Ataja mkirasi na hawa singa
5: Chitofu
4: Wajagira
5: Chitofu
4: Ngaja mkirasi na hawa singa Baategera Qur'an.
5: Sheikh mubufu obo ngedakika wezigenda genda. Era nayagadde okikubuuza. Tetwagala kusomesa baana baffe Qur'an wano mu Uganda. Abaana tubatutte masomero gano. Wiki ewedde tubadde n'empaka za Qur'an wano faino zibaddewo naye abaana bansanyusizza abamu masomero ag'obusiraamu ag'enjawulo. Gansanyusizza. Naye amasomero gafaagamu ebyaddala gatulimbalimba. Katisimanyo wafa abazadde fetu jino omusango oba masomero Qur'an jiri tujisomesa bulungi simanyo wafa fetu tetegereza abazadde oba bananyi masomero baba batugambye amazima ekiri awo sheikh nsaba ku bantu abo nabo tubakubye
4: mu kanzo ke kyo standikiddeko ugambye nti tetwagala kusomesa Qur'an wa Uganda ekyo si kituufu your statement si ntuufu kujja ko nga toli mu field ya Qur'an Qur'an yenu jiraba mu Uganda Mani Uganda usilamu muto. Bupia. Kwa kwa wadimi yaka chukumi na hivu pia. Jukira. Bogira gira nyamathela. Usilamu wa mulembe kwa Nabi sallallahu
5: alayhi wa sallam.
4: Mwanja ulo njino usilamu bwa.
5: Yes.
4: Usilamu wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bwali kukima. Bwata andikila kukima. Wakima bachigamba bati ya Uganda. Bwata andikila kuchi. Kutopu. Yani Nabi sallallahu alayhi wa sallam nga yetopu. Yetopu mu'ilm, yetopu mu'ibada, yetopu mkutegala Allah subhanahu wa ta'ala, nga jaga bawuji, bugabi. Enja uleri wakati wecho na ichafe. Fetutandiki dewansi.
5: Okay.
4: Oshige?
5: Tulinya bulinya.
4: Tutandisa tulibasira mbapia, nga tetuina chitumanyi.
5: True.
4: Naba tukulembe daba, kulembe dala dala dala. Kubango kusira mbwali mu Uganda, mkumulu nana na mwena. Na yoku vaa uo nukutuka mulu kumumulu enda abidi. Oba kali lukumi mulu enda no lukumi mulu enda kumi au no yinzo kutresinga aba manyinga tulaba ono
5: katawali nomu
4: katawali chitegeza nti abasilamu edini baji kwa langanga bwebala bie
5: yes
4: bibaba bafunye ye bichi ebitono ya kuwe chokula bilako waluo family bibaba kuredi yukunu baji ya kumpulida bajita Familia Haji Jamiru Nsubuga. Msajyo yafa miaka jaddako. Na yu msajyo yu. Mama wawe. Kangamboba yatundibwa. Yatundibwa miaka jaddeyo. Mlukumuruenda mesima nyimeka. Ne chafayu nchija kumkade wange. Atene nchikakasa. Bwenachala mfamilia yu. Mama wawe, hili nyandira bide, na hii yengo mwana, bali wa mita Haji Jamil Nsubuga ya fadda ba muzika muzikitigwe wa fecha dondo mama wawe ba mutunda mba warabu nenga ba mutunze lwachi li ajili al-mushaf
5: ba mutunda mungeriki
4: ngabaga la Qur'ani
5: eh
4: yes gani kufuna ufunye Qur'ani ngeno kopi eno ngacha magero nyo umwarabu yajja nga ina Qur'ani kopi ni ba mugamba tuwagala Qur'ani jituwe na ba gamba wemba mwagalo jiba wa utatawabwe guba gamba tuwe mkazi wa chigambi wa yale mchala mweru nga mulungi nyo na ba uwa mchala iyo sibi ya
5: wa sifiri wa Qur'ani
4: yes biri wano Uganda na ba uwa mchala wene ba mtuwala halala mtoyiba مقابل هذا المصحف نغا يناش غزا قران
5: يا لي امواغلا
4: يا لي امواغلا نينغ الدين يا جاغلو كسينغو مشا نغا قران يا جاغلو كسينغو مشا يناش غزا قران قتي ايماجيني ابانتو ابالي مومبيري نغا نو كسوما كسوما قران تمينا ومجيجا تمينا وشغيرا سو تويزا غانتي تتو ابانتو غلا قران so Qur'an is zenge je kulampola mpola mmyaka ejo 1910 mpaka 1910 katinze muzayi wanga azalibwa mu 1910 ana mathalan ana nga mwina na mwesatu emabege waliwo ba sheikh nga wala baba sheikh Shuaib Semakula ba sheikh Muhammad Rubawa bebaseka bakulu abasoko kusoma ilimu okimanyi nti hatta Qur'an jibaso manga intonotono nga tebakkirizibwa na kukkirizibwa kuvunula Qur'an lwaki iri munga ntono khaufan okuba nti bayinza okukola ensobi muki mu Qur'an era wakati bange banyumiza nti lumu sheikh mukulu gwe baita sheikh mukulu yasoka yali sheikh Saib Semakula yafunako obuzibu n'omuyizi we gwe baita sheikh Muhammad Rubawa yali musajja w'ekibuli awo era bamuzika kibuli naye ng'obuzibu gwe baafuna Sheikh Muhammad Rubawa bwe yafuuka seka nga bamaze omutikkira yatandika okusomesa tafsiri seka najja namugaani yakugamba okusomesa tafsiri nabagaana okusomesa tafsiri mujja kusobya okitegeera ebyo gye tufudde okitegeera kati nojja mu myaka gy'abakadde baffe ffe mukadde waffe waakulidde n'atuzaala yanoonya amasomero gaasomeseza mu Qur'an nga tagalawo nga tagaliwo sheikh era nabo bennyini baafuna omukisa ne bafuna ebitabo bya fiqhi ebyasooka ne basobola okubisomaasomako naye Qur'an ng'ekyali nnafu ng'ekyali nnafu era nzijukira sheikh Bukenya yali atunyumiza nagamba nti omuntu eyasooka okukwata Qur'an mu bannayuganda yali sheikh Jagwe
5: Jagwe.
4: Ye, Sheikh Jagwe Qur'ani ateko kubanga yajikwata myaka jankaga. Kubanga bagenda okusoma Pakistan mu mwaka gw'enkaga mu itaano. Between nkaga mu itaano ne nkaga mu mwenda nga baliwa nga bali Pakistan. Yewe yajikwatira. Kwe Pakistan bakwata nnyo Qur'an.
5: Yes.
4: Ye muna Uganda yasoko jikwata. Then one in Uganda ndoze somero la Qur'ani nga likwasa Qur'ani litandika myaka nga jankinana ndoza. Oba nsanvu Allahu alam naye kinene nnyo nga nsanvu mu nga ziggwako kinaana so kati Qur'an gyevudde then jukira nti eddiini n'emitima gy'abantu ntono
5: ntono
4: yadde bajagala naye ntono abantu batwalanga abaana baabwe okusoma naye nga n'amasomero tegaliwo nga sheikh agenze n'afunayo kyafuna bw'afuna amaka ge n'azimbawo omuzikiti nga lifuuka ssomero ng'otwala omwana wo ewa seeka era ebisulo ge maka gajati mukulu agajati mmanga nabyo ebisulo abaana bwe basula
5: yes
4: okitegeera nga bano basula wajati mukulu bano basula wajati muto byebisulo nga seeka abakolaki nga basomesezaawo eyo yali ensoma okuva edda kati okujja Qur'ani okutandika othriving mu Uganda ngesomero lye bugemberi liguddeo
5: cheza tuchali bapya
4: tuchali bapya
5: anyway sheikh binji nyo bidyawe iransa be kibuzo kiri ekirala ero jana tulambulira ku insha Allah maseyo omuntu asomesa Qur'ani aina kuba na bisangizo ki insha Allah sabatu umbe tusibule
4: insha Allah icho kijja kujja maso na ye kibuzo cha fojolo alero ayagala kutandika Qur'ani okusoma atandisa atya tugambye nti alitennia
5: niya
4: innama al-a'malu bil-niyyat wa malu kunwete niya Allah ajja kumusasula era ajja kutandika era ajja kusoma agende afuna omuntu yenna kati sawa zino abantu abasomesa Qur'ani banji nikati nze njja kwogera ku Furqan kubanga jemmanyi obulungi naye yenna omuntu yenna jali bwana batukiridde tusobola mu advisinga njoboli kasese tukubiriza wa Sheikh Gundi usobola kusomera yo Qur'an
5: ate online
4: oli ruwero fetu tuina online neda online Qur'an teachings weziri abantu we bazina neda tetuze sikamira ko nyoko bera abantu online te banabi
5: yo yes
4: bulungi so ni kati lete niya bobango oli kumpi mu Kampala wano twalo obudde ku Furqan tuina abantu nga basula gayaza nga gye bava ne bajja ne basoma Qur'an ushigira Qur'an weri kiras Basheikha abajisomesa bakugu obudde webuli titupapa titukuinako buzibu wawoli otandikanga bwoli okitegeera titukusomesa nga titukuina titukusabye sente za registration nga titukusabye sente za yasaruna nga titukusabye kintu kyonna nojja nosoma nga gwe weri meetinga we kanti obudde nina bwe buti nina bwe buti so tuwakubiriza mujje mwe wandise mu Furqan oba awantu wonna wosobola okusomera ekitegeera wonna wosobola okusomera tigenda otandike lete ni otandike kubanga Qur'an yenu kikulu nnyo Qur'an gyosaazisa mu swala Qur'an yogenda okubeera nayo mu kaburiyo Qur'an kye kintu ekikulu yawma alqiyama ekigenda okuwolereza ushitegeera n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo
5: inshallah
4: Qur'an yerimu amateeka goyina okutambulirako okusobola okutegeera awona okutegeera eddiini yo
5: kale sheikh tuyanza nyo tuyanzege nange muzikirize ngendeko madhan oluvannyuma ate ngenda kudda komyewo tugende mu maaso tovao
6: adhan kukikumusa omukati muzimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali gamune.
7: Ekifuwa kikulemeddeko, kikusiiwa, kirakira, tekikutuka, obusa bubi. Naawe alina ssenyiga nga takugwako, kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwa alumizibwa alusaz nga zikuyisa bubi, ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto. Gwe kozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shops zonna. Lyakakasibwa National Drug Authority.
8: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya gambo mbaka wa Allah okusasira kwa Allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhdhin bwemba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin muddemu ngo mwazinyi bwagamba kuno kwe kwazina kwa salatu al fajr kupala FM
9: Allahu akbar Allah

0: live view. More flavor, more fun, more fees.
1: Uri kumacha bela kitundu ku program etulio mukeze ngaweta ba mukanyomero akalipo ko bwongo mutukubulize kibuze changwe nyo nenga cheta go kudibwa mu kwe chikugo akalipo ko bwongo
2: kiroze kongo oli mu nyumba kuba etonya nyo era matabagaji sazeko enyumba mori yonna ne jula amazi nga tuina na weza kufuruma wado kulabo oruji wade dirisa no tukanga tochesu bana kwechusa okolo chofuruma mungweyo obutafiramu
3: mbani nakuluwana nganza manyo kuuga katinze mba manyo wensi guliro oruji ruanga ate manyo uuga mbani kufuruma
1: Akono, kikali mpuko wongo, nanta wongomi Mu program, etulio mukeze Buri kumacha, pokaswa
4: Halafem Kuruksu kumanje Sakono kumyeze nkulagana ya fe Gwena, ayakalu kumika, ubo kulanga Uinopo paka wenobo njaulo Boyakalu kutusakiri ya mantubo Katichuwede, jangu tutikizeko Wakabubu sumwe, mubirangu bifibi nja ulo Sao kumine mwezo kumacha, ukukosana kusao satu chitu mwezo kumacha Urufa nyumuru wa maulire Hatulu tubiku mnyewo, kusao msambu za njini Izama yake chime sana Uwamana kusao satu izechiro, urufa nyumuru wa maulire Langa na fe, katukumewe endo, edisali duako Mubirangu biafe Hala FM, kweyama Ukukuweleza, mpereza, isingredo kuwanga ya mugundo Chude Mungisa kukuru wapono wa Africa Radio, bili abrimu mkaga Kukuku sabu kwa banje Pumu kusembereza kumpichinye na mpindi na mkaga wapono wa Africa Radio Au kutoka restaurante bukesa Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa Mujia tusome, jangu na chotunda, tusensera katare Mujia tulebe uchibu tuinso kuigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe Sako no kurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na intenso rurio, okurime mwanyi Kokowa, sako no kukata kwa mutindo nebi mpebida na inji susembera ukutani kani sabirizo kumata paka kusawo kuminemu nga tusoma busomi ino wetuli ati watunwa abasome sabanje banache kumu business banja kutusome sasa kono kukira kwa nafe wano kutuwa magese utikozota bachikora bata utandikota tuingini na mituwa nebirizo ka funa tiketi yokati jangwa nukuli subscription ya Pearl of Africa Radio oba po eke islamic book center oba ngoita kusimu noti musamvutano bili kuminemu kumi Kumina bile, awajidwa, ship with us, banache nkumu kuchile mali ukuve China. TV1, Women Movement Events. Alu Africa Radio.
5: 107.9.
4: Nenke katika ya fe, sakuno kutukirizo kwa ya mubwa fe, kongiru kumweza, nukwe igiriza dini ya fe, dini wa Islamu, ukwe tineza, idini yugiretia, bichie biasuba, ibita bibitu kufubichu ugira kubitia.
6: Bobo inacho, nacho ula mula musina, manyanti wagenda chibu uzibu wako la chibu chila mula bote. Kwa tulifena, obujuli ziwa bujawa, obukugami santi haba, antubaka katibu wako kola chino.
4: Namula saba manyi.
6: Kubanga, mubu silamu, abatu uliliza wa silamu na abatari. Boliche tuko la chiteke do kubako echira giro. Chiawa teka, si chiawa teka, chino kubako echira giro kuvere Allah subhana wa ta'ala. Obo kubanga ala gide, umbaka wako la atia, atulagire. Umbaka ya tukanti utitu l-Qur'an wa mithila huma au. Na wewa Qur'an na chifana l-Qur'an.
4: Kutusa ku program, inamula saba manye. Mwote kiriti nsonge zencha ulo. Isi kupateka nano ukula murupu inja ulo. Aba manje bacho gira kubatia. Buruna kuro kusatu, ukufu kusawa satu stundu zechiro. Paka kusawa tano. Ngakuli mwamu na abasume saba gundi vo. Buma shek, aba kugu. Nsonge sikuateka nane dini yo. Kati manya, inamula saba manye. Wili zechibuso cho, uliukofu nina ula. Saba manye. Ngulita kumoti masavutano bili. Kuminemi. Kumi. Kuminabili. Namula saba manye.
6: Kukira kunsonge za dini zoka. Tuzo kubakanya yake yabidu mwoso. Kuku wabla asa. Kono kukuso mesa. Nuyo ngiro kukenkuka. Ibifu kudini yo.
7: Toba ngo msiramu yenane wenyi gira mkufumu omutu yenna. Obe chitu chona. Abele wajitibu pa wangwasi.
8: Ngo kote so mkisa. Ogwari no.
7: Siku nsonga yonna. La tasubanna banabu kufuma si cha buntu ate si cha busilamu omubaka yatuganira dara
8: okufuma
7: tavuma tavuma wa chitibwa
8: tavuma wa wansi
7: tavuma wa wansi
8: tavuma wa chisoro
7: solo tafuma mtu wadde chinyonyi
8: kati gwe bofuma ani akuwuruse
5: program mimbali special bulu mkaga sawemu paka service kumacha okubuliza ku kumacha mu program etuli omukeze.
9: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kuburi ya kukumacha Abdulhamid Kizito Msenza ndake manyagange ndi ni mkadu wafe Sheikh Erimia Rashid Kafuma gweni na ye imamu aliri kumasijiri Aisha inamungona msumesa madasara muhajiri nisangi wa mtengi sama sakabudu yomu kwa director Abazurafa Holdings Limited gwetuni na ye mkuburi ya kukumacha wakadu wafote kama sente a prestige majensi ya jomu na mekwa siga kumigata nimebilisa tomoni gena msuma kati kuliyo kumbiyo bedukeri kuliyo kumbiyo mfuna msumuzi mgene mchapa jeno enterprises wali mchukua po zinda musakiri ya wenyini hajiri Rashid Sanyo wa saba abili ya udala bakula keke migati muya msakekeza chine ninyo atenga magoba ufuna manja bagena mkwanju ya temwela vya prestige majalini abana mbatiri kumbuji kwa mbili mwebili sebi yambo mwano kulo bulunji kulia wamu na ama gezige na omobili kwe prestige majalini kasimi mkati doanga wala mseko tugende maso naam sheikh.
10: Naam, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillahi sallallahu alayhi wassalam, rabbana zidna ilma, waruzukna fahma, amin, amin, amin. Abalunja bakiriza mwenda, abalashukumu saam, katanyize mwenda, pal FM. Okuburi ya kukumacha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Mwebaza Allahu subhanahu wa ta'ala, nate, nanyini matendo gona, nanyini buyinza wana, nanyini kusala wabira zona zona zona zola baza tulimu tugamati alhamdulillahi urabbil alamin.
9: Amin.
10: Tumusaba Allah azza wa jal asoku sasana mirembe eri washiti wa nabwa fa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tumwanjagira Allah ya Rabb atuwe obulunje ulimu machagaliru Allah tasubye ulimu innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi buliomu embira zalimu shikambo chilichi monti alhamdulillahi urabbil alamin. Sheikh Abdul Hamid bulisimbula mwiche no insha Allah ta'ala tugende baka manti omuntu omukuru ngugamba anti honaka ashiya un tabi'iyya wali ebintu nga biri nacho byambula mbwachi mwansi fi hayatika mubulamu mwebiri qad la tadiriku qimataha oyinza otamanya qimataha oyinza otamanya vali yabyo kiteke mu Luganda tuwaliwe ebintu byomuwendo ninga abantu tutwala bya bulijjo. Ninge bintu byo njaga tujuka inshallah tukwatagane abalunja batuliza nafi abali kumizindalo busingo tula wansi kwebyo kabyoka chikumalo kugamat alhamdulillah rabbil alamin byo kabyo tuna amenyako ataka tugenda kumenya ko just 0.1 katini ngakujukiza nafi kujukiza ntitukyayine wade tukaba nitukyayine byetagisa ugamati alhamdulillahi
9: rabbil alamin. Amin ya Allah
10: wate tulibubi netu chayine biyo ugamati alhamdulillahi
9: rabbil alamin.
10: Ebisele bisingwa mungi yaba yivetu ugamati biyo saba Allah biyabitini kubia kuwade biyo saba Allah biyabitaini makuru kubia kuwade uwa mbozi petu kubia sente simbi uwa mbozi mtufu niyezo kuli kama tunga si sinonji niti biyo saba Allah biyebita ina makuru kubya kuwadde
9: ya kuwadde byebinje nyo
10: ya kuwadde byebinje ati bibisinga makuru kuwanga zino sente zo musaba zina byezitagula sente zo saba Allah zina byezitagula
9: kitufu
10: era nti ndoga salamu nti musubizo sobola okukola kwe kuwangala olwa sente nga bwezita baboga matuwangala oso okirizibwa kuzikola wangale nisi kuwangala kuwazo chukula niti abantu kukamati wangala kuwazo akasabulu niti agenda kule shintu chimuvile kukufa ati wa mwalo kuwala ati naziteka mwa wano kufa yu sisi timu sisi tufuna katini
9: nga mazo kuwala alikuchitanda
10: ati nga yagana zunazi ya kunganya basa kwa ziteke yu mbasawo au wano kufa ninge shingida munga chibanyi niti chinuwe shingida munga chibanyi kufa kati ya wangala kuwachi kuwa sente na ataka yosuha kati waliwe bintu nga byetu ina biloza ko bulwoza wakati mukufumitizo kunje nyo no gamati alhamdulillahi rabbil alamin tugena bawa ke bintu inshallah tulabenti ebintu kali tukwale bintu nga bitano obabina nyo tja ko chimwe chimu kola yafi nti ashiyaun tabi'iyya fi hayatika قد لا تدرك أو تدرك قيمتها أشياء طبيعية في حياتك قد لا تدرك قيمتها ebintu byabulijjo bitambuliramu nga nampuliriza banawulya mpaka tunayimalayo neyajja kwefuusi nga agambye nti alhamdulillahi rabbil alamin nambe kudratuka ala tahaduthi yaumiyan maa walidaika allah kuwa obusobozi nga buli lunaku okyasobola okwogera bazadde baaba nga weebali ngosobola okwogera nabo n'okuba essimu nti alo taata nagamba nti alo alo maama nti alo ekyo gwe okiraba nga atalina kyolina kibuuze ffe n'owangala ng'oli mwavu ne allah n'abajjawo bonna n'azikuwa eyo firinga ositunga okitegeerera nga nema Allah mwenyesi zokuwa nti ya batuwala mwari mwenyesi nga yo kuwa nto ina sente bulungi
11: nazikuwa
10: nga bagenzi
11: adabu yu bila
10: katisansira abali nanga tamanchi bali
11: Allah
10: kuwa usawo zingwa chaswa kugene baza debo nga webali
11: yes
10: nema atakugira kuchilala ilan sasiri umutu ina inanga suwa kumwala kwa uichi nga tabu zanti usibi ote mamu bose vito tata ichingira kubanga omuzadde kikingira kyekingira allah kyatae ku bantu bitundu byose ku nsi bazadde baabwe kati bwo kyakiina ekyo ebisigadde siko birowoozeko naye si nnyo kiza nti gwekyalinawo nti abantu bamuyisinga bantu bamu banoonya babunoonya bulia bantu osikagaganze nnoonya tatu nga simumanyi
11: nga talina namalaalo
10: waalitamanyibaalifa tamanyi bamuziika bwabeera mulamu tamanyi gyali ninga ekimulima muntu agamba nenze abantu bazadde bange bebaliwa
11: lwakiri mundagamala
10: baraka ontegedde bulungi ekyo kyengera qimatun eyo valiyo gwamanyi webali ngaokyasobola okugala nabo gamba nti alhamdulillahi abera ntituge tujja kuba kimu kimu kati akyasobola okwogera nabo famiry yo nga weeri awo osobola okwogera nayo abantu abamu tugambe nti kale obategedde webali mwogera waliyo naaba balina nga tekyasobola kuwuliziganya nabo nga webali ninga allah yamuzibe mumwa ninga webali tayinza mwyitaba ninga wali awo ngatamutunuljatuzibwa ati atula kumune yakaaba navaawo kati ekyo kyengira naye goyinza okwokyasaba biri ebiri mumaaso eri naye allah kyaba kuwadde webali babiri okyasobola okwogerako kukona bo nemuwuliziganya kale newakabira ebizibu nga tolina senti naye asobola okugamba nti mwayi siri bulungi lwakyo nti maama taliki oba tatalaki bulungi mukyawuliziganya gamba nti alhamdulillahi ekyo kyengira kya bulijjo naye tekisangika kubanga si buli kya bulijjo tekisangika kiringa bayita common sense is not common kyebayita common sense is not common amagezi agabulijjo si ga bulijjo si ga bulijjo tegasangika gabalondemu olu albaabi balondemu ki amagezi agabulijjo si ga bulijjo kati n'abazadde kya bulijjo naye okuba nabo si kya bulijjo gweokubeerawo ngaoyina taatawo ne maamawo ekikya bulijjo naye okuba nabo ngaobalina muwuliziganya si kya bulijjo oyina ababalina nga tebakyawuliziganya lwaki kyakuyomba omwana yayononeka n'abasalako empuliziganya tebaliyo sibala sasi arabu tugende ku kitiba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tuliko namba emu tugirabye ebya bulijjo nga bya bbeeyi naye nga situkolaki tetubimanyi tetubirowoozaako jus tulabulabi ngaebintu byaki ebya bulijjo naye ku mbaka tukyali ku bigambo byebifunza ebifunze nga bifunda naye nga bwayogera ebigambo bibiri mu butufu ogenda okuwulira nga kati yagaa nti adhulumu dhulumat ebigambo bika ebyo adhulumu dhulumat bibiri bikumala okuwangala
11: adhulumu
10: dhulumat yaumu alqiyama hadithi ate ntuufu bulungi ittaku dhulumu mutya obulyaza amaanya agaa nti adhulumu dhulumat yaumu alqiyama obulyaza amaanya nzikiza kati nzikiza ategeeza ki bwa obulyaza amaanya bwabika bimeka bigambo bibiri bobe tema ati muwandike bitabo byoyagala
11: Al-dhulum.
10: Dhulumati. Yawmul Qiyama. Chomuntu wali azamanya vane. Obwe yali azamanya. Obwe yali azamanya Allah. Yemeke misatu yali azamanya. Uli azamanya vane yemeke?
11: Misatu.
10: Dhulumul insani di rabbihi. Omuntu wali azamanya mutonzuwe. Kwe kumuga tako. Shiriki. Dhulumul insani li nafsihi. Omuntu wali azamanya moyo kwe. Kwe kula mazambi. Waman asaa. Fa'alayha. So chidi? Dhulmu al-insani ligayidihi. Omuntu okuli azamanya muchi munne bitaaddi. Okumuru mbagana. Nukula bidna Allah yakula chi?
11: Biyagana.
10: Kanagati al-dhulmu. Chigama chimu al-dhulmu. Dhulumati yawma al-qiyama. Nti okuli azamanya. Nziki za makulu. Omuli azamanya. Takenda kuwe na chitanga ala. Chiaba kiliza kuna kuruwe nkomele. Agina kuwe na muchi ziki za chiamanyi. Ngatala babidako. Tamanja alaga. Agina kubela mbele ya kazigizigi. Bila bini mchigambiga mbebi? Al-dhulumu. Dhulumati. Yawma al-qiyama. Oye mbaka Nabi Muhammad.
11: Sallallahu alayhi wa sallam.
10: Tuwaga manti. Ebya mujiwa kumulimi ululu walabu mutegiranti. Yali ya ululu walabu. Ebya mbiya bedanga muzidua. Saga ndekuleka yuchi gamba chino. Tuke na kujie duweji. Ngombaka asaba. Nyingi ya gamba biyako yusamu kusaba. Ule mtukita yusuko kujanga. Kulo wansinabili uzako. Nyingi ya saba mahadithi. Etufu. Edweyo eyo mbaka Nabi Muhammad agati wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi du'aihi e bigamba byayogera muzimu ku duaze yagamba ati Allahumma inni as'aluka rahmatan mpamvu ko tuzo jimale urencha Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika Allah nkusaba nzise ko busasizi okuva joli min indika lakasako Abafu za gama nti kusasiza kuna kuchitegeza nti nsaba mpo kusasiza. Nga kusuka mwebi vingwa ni ndio kusasiza.
11: Kusasiza.
10: Katakiti.
11: Nga bisuka mwebi. Kwa gama nti. Bien sano kusasiza. Nze.
10: Gwe mugando mtufa na nyamba kuku. Mpo kusasiza. Nia kuli abavu. Kwe chimba nsani di.
11: Ya chimba zeyo. Kasota demu nakali ka abavu.
10: Abavu. Ya. Kati. Rahmatan. Mini indika. Nwachi. Kupo kusasiza kuna kuveli ani. Allah. Allah. Nasa makuga mati mini indika. Tinizo kubasi guwani deko sasiru.
11: Na ye?
10: Nye kusabu on sasiru ulu sasira. Uhudu wa gulu. Nwa wa mungiri joinu kwa sasira. Uchitamaka Allah. Allahuma inni asaluka. Rahmatan mini indika. Na minye bigambo biya gala mkusasira kuna maso wali. Tusimbule tupembi lango insha Allah.
11: Insha
10: Allah. Bichimi ya gala Allah msasiru. Ina kumiyambi choku sasiru wako.
11: Okay.
10: Nagan tahadi biha kalbi. Utwata nikila insha Allah.
11: Insha Allah.
10: Tahadi biha. Kalbi. Mpoku kusasila. Akumena kunyamba Allah ulunga miyo mtima kwangi. Kusasila kule kuwa guru. Kunyamba ulunga miyo mchi.
11: Mtima kwangi.
10: Ani asaba? Nabi Muhammad.
11: Sallallahu.
10: Asaba. Babanga ya asaba. Allah amusasili. Nawe gano kusaba.
11: Adawa. Sallallahu alayhi wa sallam.
10: Tufimbulangu shahadu.
11: Mbaka

sote tunabagenda maso na kumantu bole ututegera ebirala ebyaliwo bati kusinza kumawulire agali obwegati obwegali bigide mukasera nga America kutali yaba America bafunye obuzibu obaserikale bafunye obuzibu mu kitundu kya Middle East bayongedde ko jojo jibuvuddeko wali obaserikale 37 be bayongedde ko ibagamba nti banampoleriza bayine bisago ebyamanyi bibazi bafuna okuva wakati mu lutalo eyo report ya mpuliriza mpya njagaddo jitegere naye mbagami nti topa panga usigaro uliriza palu buwa wawe chibadeo gaja negavayo mpula mpula gaja negavayo mpula mpula ama ule tegamala gavayo gona kumrundi gumu in fact wanu wenyini kankuwele wembankuwele aga mojitaba ama ule tegavayo mrundi gumu nega mane gavayo amule kategezeza mojitaba Khamenei baamusika wansi mu bifunfugu wansi mu bifunfugu report zizenja uzitegezeza nti lwe bakuba Khamenei senior luyafa omuyafuna ebisage ebyamanyi ne bamudusa mu dwaliro America na Israeli bamanye dwaliro mu bali bamutadde report zizino zivudde Israeli si Iran nti bamanye dwaliro de bali bamutaddemu mujitaba Khamenei omukulembeze wa Iran wokunteko edwaliro eryo nalyo ne likubwa era nti ono yasima tuke emirundi ebiri ku strike yakolebwa ku dwaliro mbo bamusika mu bifunfugu mujitaba Khamenei amuli gagamba bamujja wansi mu bifunfugu nga mulamu asima tuke mfunda biri reports zeisirairi era bagambye nti Yisirayiri erinaka kodyo ke yasoko koze sawa kati mukwagala okumufuna babane mere okumuta obata kitawe ne bale mere okumuta okuva ampuliriza mu dwaliro batanika enkola yo koze sa amaulide nga mafu okumuku kunwayo jali nti kakodyo ka intelligence ya Yisirayiri abakulu mu Mossadi bakakoze sa bajja ne bayogera bagamba wali tumanyiwo nebali nabo tumanyi tumulondwa tumulaba kakati nga bakikola mu ngeri ya kutiisa mujitaba wali ulira nti hewe basanja bagambye nti wali bamanyiwo nga papo okuvaawo Yisirayiri ne Mossadi nti akakodyo kaabwe kakulaba nga balondola movement si kyangu okumulondola nga atambula dhani ngaali mu kifo kimu enkola yaabwe okumukanga nti nga bagamba nti wali tumanyiwo navaawo oluba okuvaawo nga balondola movement size beyambisa ebifaananyi ebya satellite ne kamerazi zaabwe neza Iran omanyi Yisirayiri wakati mu kola intelligence mu Iran bakozesa kamerazi zaabwe satellite za America ni wakoza ne kamera za Iran bahakinga kamera system ya Iran mungudo mchibuga Tehran na awalala ni bafuna information katu walua mauli ilaga furumi day sida hili ni gagama anti moji tabono ukudu kechibuga Tehran kubanga yara chite gerente jichi alisifu nga ino kuchidukamu okumutu wala mubitundo yuwa mubu ya leo jie kweka nti batu kano kumule tida egana liendi gata mbulenga hadha omurunzi nti Yisirayiri gamba ono wakati mukumudusa mu byaleyo batu kakaka sewa wakati mukukusa nga wamutambuliza mu ndiga omanyi Iran ebitundu byo mu byalo balunzi balunda ndiga n'ebisolo ebirala nti waliwo ko incident yemu mojitaba obamu kwa somu gulaga kakati ndo ine bisagu nayo jja kuzirunda kumbe bamuongere bamudusa intelligence ya Yisirayiri yamanya bamukwasa ko kumuggo agobe ndiga ngalinga mulalo kumbe bamudusa ekyo nacho bakitegera kale ama

0: Kanda nikene Madame Bushirono abuza ndishere biche bisanyusa Allah eriyo mudwe mudwe nga bikoze nenga bisanyusa Allah byayagara
1: e Allah tabaraka wa taala terichi musanyusa nga mudonga yenenyeza ngokoze tauba buliro kola tauba no manya nti ogudde mu zambi Noddu kama angu nyone wene nyajari Chinto chichisanyu sanyu Allah tabaraka wa ta'ala Ila Chichigambu Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Lallahu afrah Wazima Allah sanyuka Okusinga omuntu abadde ku ngamia Allah sanyukira kwene nyako omuddu Okusinga omuntu abadde ku ngamia Ngali mudungu tamanyi jalaga tala bajalaga nafuna omuti weguli awona umula babadda umula muti ogwe basemu ototu mututte agenda okuddengulunga ngamiye egenze atenge badde ko byonna ebyokulya bulicho nechikosiba mu lugendo chonna kibadde ko kakati nasalona ganti kati si chaina chakola kafire wano nebaka Mukwebaka agenda okudde engulunga engamiya ekomyewo ng'eriko buli kintu kyonna nga bwe kyabadde n'agamba nti Allah Allahumma anta abdi wa ana rabbuka olw'essanyu eringi agandi Allah gwe muddu wange nze muleziwo nabbi agandi nti akhta'a min shiddati alfarah akoze ensobi naye olw'essanyu eringi ennyo gyabadde tasuubira kakati Allah tabaraka wa ta'ala asanyukira nnyo omuddu nga yeenenyeza kubimu kubimusanyusa Allah tabaraka wa ta'ala n'asanyukira nnyo omuddu nga mujjumbize mu kukola emirimu egy'etteeka era nga mujjumbize n'okukola emirimu egyassonna ebyo ebimu ku bintu ebifuula Allah tabaraka wa ta'ala ng'asanyuka
0: Eri omuddu
1: ati namwagala
0: aywa
1: Nabi wa Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: yatugamba nti Allah tugamba hadith al-Quds nti wama taqarraba ilayya 'abdin bi shay teri muddu chaanza kusembera nacho jendi nga kyagalwa nnyo mimma ftaradtu alayhi ngekintu kyenna mulalikako okiraba nti omuntu wakwata emitwalo ebiri nga jazaka najiwayo asinga omuntu akutte emitwalo 10 nga akoze sadaka asinga omuntu akutte emitwalo 10
0: okuwa sadaka
1: akola sadaka lwaki nti omulimu guno ogwetteeka buli lw'ogukola kyekintu Allah kyasinga okubanga akwa kugamba nti akyagala okusinga ebisigadde byonna kitwale ku mirimu gyonna egisigadde Swala zinetano zisinga kabliya zisinga layli zisinga kibyo nebyo omuntu okubanga asibi ramadhani kyabbeeyi nnyo okusiba zino sunna zetuwulira omuntu okubanga akoze hijja kyabbeeyi nnyo okusinga omure endala zonna ezikolwa abaddu omulimu ogw'etteeka gemirimu Allah gyasinga okwagala Nagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba tajja kuleka yo muddo okusembera wendi ngaayita mirimu gya sunna okutuusa lwe mwagala ati bwe mmala okwagala nfuuka amaaso go goolabisa nenfuuka amatu go goowuliza nenfuuka emikono gyo nenfuuka ebigere byo oyo wansabira muwabuyi kati ebyo bimu kubikusobola okufuula omwagalwa eri Allah tabaraka wa ta'ala mu kiseera kye kimu nga bisanyusa ne Allah subhanahu wa ta'ala n'ebirala bingi
0: teyanzanyo ekibuuzo kye ekyamadiina Bushira ekyokubiri agamba nti sheikh ebigere nga tebibikiddwa wamma kituufu nti bitte swala
1: omukyala bw'aba wakusaala swala ekigambo ekisinga okuba ekinywevu nti ebigere by'omukyala awura buba bwereere mu swala era ateekeddwa okubikka ebigere mu ki mu swala era bw'otunuulira ennyambala y'abakyala abatukula.

0: Bajita Pale FM chikumi mumusamba kamza mwenda ekura eryo muntu wabulijjo mwebali nyo mwebalire ddala gye musinzi rogenda masono kuba nti muwuliriza radio no mukirize baramusene kiramuse kisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nze muzukuru wa jajabudda muzukuru wa kasira muzukuru wa kanana kayongo hakim mwana nzalwa yebukoma nsimbi nze ndiye mabega uwe mizindaro program bajita na mwatulira mbebaza bali mbitundu bya gwange bitali bimunga mutumbude radio no chemkura cha manyi nyo nyo direct twinza butabibaza abali maseka tige kibuga Kampala nchimayi bulungi kadeka kunyuka abamutandisa okugala wa maduka mugenda waka bamuli mumoroka mudda waka banange tuvuge mpola mpola ate mwe bale kuuliriza radio no lunakula Monday tuba nabakuru okuva mu YPA okunonga kota de nabakuru okuva mu bitongole ebikuma dembe be bantu betuba nabo okubanga batulungamya ku nsonga ezitalizimu ero lunako olwa lero omukuba kukunavu mu kitongole kya YPA mukuru Kalizan yamaze dogena masono kubanga atuka akamusabe ababuze kukalizani buza kubantu
1: omuuliza wa palo ankwebazo jie kumirako anenkwebaza ilani nebaza umuka makumi umuaka guta ambude utuwa gili ratubo zayo na kuziri bili tumareko umwezi guno ugo muenda na imu ngiri enja ulo mkuli sayo abantu abatu wega sekolu na kurwe gulo netugenda mukufamu visit yatwatambudde olugendo lwa febaba de rulunji ndo twakunguze okugenda okutuuka egomba so ne group endala yatambudde negenda group endala yabadde lyantonde twatambudde ne tugenda nebi mukubya nyumide nga tuli mu busi nga tugenda kumanyi nabaddewo abantu betegeka nga bali nyatugende kati nensirika sabadde na bigambo bingi niwe nabaddendi nentunulira abantu kati bamaze okuyingira basi nenyingira nayingidde nga muntu wa bulijjo nentula nabo kati olwo gurupu bavudde luwereyo Netutandika okutambula netutambula
0: mwolekera gomba
1: twolekera lyantonde
0: lyantonde
1: kati netutuuka ne batandika olutalo kyaba yabadde group katulinga bagamba mugenda kutukola bubi nnyo musiramu manyo izo kuba ko oli kumpewo kunongo ulira si butuna aveno netudayo netutandika okurunda embuzi nga tetumaze kikkaanya ako katoli munne n'amugamba ekyatuleese kukolaki kino ekyo tunasooka okukiraba bwe tumala okukiraba tusooke tukyekkaanye tukiweemu ebbanga naffe tubeereko bye tukola tusooke kati tumaleo okuseevinga ssente nga nyingi kati ssente zaffe zetulinayo tusooke tulabe buli muntu agenda kugula mmeka tukube pulaani tunaazigabana tutya kati era anaagula embuzi agenda kuba tuliddemu olukwe kati munne mwabaddemu omukyala namugamba naye nawe kiamaanireka kati kiki ekituleese tuze kulambula bulambuzi tumale tudeye waka tugenda kulaba ne tunosoko kuba torch
0: twetegereze
1: amuka kati madde manye kitulese kwetegereza hantu bwe tumala tuino kudayo tukole physical study tukole case study tukole project analysis bwe tunamala tulyoke tukole implementation kazi kwe kumugamba omunamugamba zebe kati mujja kunemesa ekibiina kyammwe ngenda kukola kubanga teri kingana kola nkulakula nangani
0: Ganze.
1: Nipulirizo omukazi yabaddemu.
0: Ngagumo lyo sirisi.
1: Nengambo omusajja yawasa omukazi ono nga yafuna gorodi kati ngo omukazi ali opposite. Omusajja ali opposite. Batutunulira bintu bye tuliko bya kugenda kugamba kulaba okudda kukola ki? Kukola kati ono agenda kulaba adanyu nyiru yalabye mbuze nyingi. Nalaba bakastoma bagamba nti bamazeemu emyaka baze kulaba mulundi gwabwe ogusembayo. Nibuze iyi una amaso ga mugasaki ekikwewunyisa muganda wange kana akulya gwe najja wano naye gundi yewedde
0: mujukira
1: bamuteka mu center ali nyage nda abasomesi.
0: Eh.
1: Etano che chinde takuruna kulwale chintu chenjagala tuogereko.
0: Mm.
1: Waliwo emize emitono tono. Ayigire emisa abantu okufuna sente.
0: Mm.
1: Ngakirika nge emitono tono. Mizezeze. They are micro
0: habits.
1: Habits.
0: Mm.
1: Omuntu nga bagirina na yenga bajikola mubutali bugenderevu na bamunga bajikola mubugenderevu nga gwafuka kitundu kuye.
0: Megire message kintu okutambula.
1: Egite message kintu okutambula. Omuzungu agamba a habit can result into a character. Nti omuze gusobola okufuka embeera.
0: Mm.
1: Kwa banyunyulira omuntu. Era bangi abantu ebimu kubibale message ogenda maso mizezeze.
0: Mm.
1: Ejo omuntu abasajja bangi nga bakola sente nazifuna nga zingirira mu nsawo.
0: Mm.
1: Nga zifurumira ku zipu.
0: Mm.
1: Ngera yewana n'okwewana zisisuka kyebiri
0: awo entambulira
1: nze entambulira ku kyebiri awo ku kyebiri nene erabira nti ateeka mu kyebiri nagula chipsi za mutwalo nasasula loji yebiri ezo meka
0: ateeka mu kyebiri nagula chipsi za mutwalo eje satu nateka mu loji yebiri
1: nateka mu loji yebiri nateka mu transport na yewe yebiri agenda okumaliriza nga munana ku 10 gikoze eki
0: jigenza
1: yeye wana nze ngaba kya meka
0: kyebiri
1: kitegeza wabafuna kakadde 10%
0: egenze
1: chokanga tawa yeka awanga munana
0: taliku
1: muri wiki afuna yoba meka
0: babiri
1: agenda okumaliriza nga omwezi otugumalirako munana. Mm. Baba denabo kobo munana afurumiza 10 ye mitwalo chinana naye yagamba siso kachebiri ejo jarabange ebiri jijiri namu emirale jijiye kwesemu.
0: Mm-hmm.
1: Zigenda bwezi tu.
0: Mm.
1: Wadu wechi ntu chila abasajja ulisele vimu mzeji mubu utajiwe mukira
0: anti webango
1: utamuwe mukira tewebika njagalo mtu ampuliriza ngoli musajja weze miaka na mwe tanu plus ngo chasika chapati ozivemu.
0: Mm.
1: Ononye omulimu ononye chokola ekizimba waliwo emirimu egikolebwa emyaka okuva ku myaka 15 paka ku myaka 3-5 nga asatu teyandisusewo okugeza okutambuza simu kadi.
0: Mm.
1: Mulimu mulungi netusubira nti eyagulingira nga mwana muto ali muvaka ya senior 4 gunonye mu capital okole mobile money bomala okola mobile money ononye mu sente okole duka lya masimu ogende ngogaziwa ove mukugasu mukutunda obusimu obutono olete smartphone omalirize ogaziwe duka otandika okusubuza amasimu eyo yeba plan nenga ogukoze emyaka otunda simu kadi no nakato kati wazitandika ngo otambuza bigere na mumwa kati che weyongede ko vena emyaka 10 wagule kizinda rutambula nacho
0: gweto cha yogera
1: namburera gweto cha yogera katoteka wambulera line ya bwerere line ya bwerere jangwa disa line ya bwerere line ya bwerere myaka ana bino byogera ni no burumi
0: obujye
1: nalina akamalirizo okusoma.
0: Mm.
1: Natunda ko kusimu kadi nyenjogera biso kenyake 10 emabega naye benakulanga nabo nino bentero okusanga
0: nga bakyaziri
1: nga kyali mwebyo kye upgrade nga ali ali kukizinda alo
0: yali nyalevu
1: atatambuza bigere akubye ekikalu mu t-shirt myufu ensi wufu era ne kampani zine zigabe emirimu zituyambe.
0: Hmm.
1: Abantu bagenda ne batuuka kyenjogerako kati mweyo layini kwe kuba omumativu n'obuntu obutono.
0: Mm.
1: Kaze katono kalinganga katono ne weteka mu comfort zone goli olowooza bumbula kulumunja kikuba ogenda kikuba ddi nakulumunja kuba commission wa milioni 2 nakulumunja kuba commission wa milioni 10 oleredwa mukuba emyaka 5 emabega emyaka 10 emabega lwaki olemera mu kutunda layini ku myaka 4 ogwo mulimu mulungi eri abaana abato
0: eri abavubuka
1: eroge tutugubanenyeza Asoro kambara kanvasiye, nakube chikaruche, natambula, naku... It is okay. Kwa ngeje miaka jimu soboze sokole hivyo.
0: Nafuna watu ula nari chikumando uche natandikila wakumi.
1: Natandikila wakumi, nabako chakula, nako mao. Manyinti no, bweva kumpe wano, manyi baganda wanda wa sirikale wika gendo kuyingi.
0: Mm.
1: Walwe miaka jibata yingiza nabo. Nabakula watocha li productive. Mira wengi ugenda kufuka chizibu. Hivyo nonya mundu kubaba bantu.
0: Abo beru boza. Bama ino ganti. Uwamalibu.
1: Uwamalibu. Wela wala kuingiza. Bati kebeda niwa kuasamia. Niwa kukula vichi. Niwa kudusa dusamu. No imiliza. Niwa imiliza kwa kugurukumu. Baka kasada lubo ucha akorachi.
0: Ucha listed.
1: Ucha listed.
0: Kanuko ganti. Owe miaka na.
1: Mm.
0: Yeso nyue chapati.
1: Mm.
0: Muli mkati abachu ulidobi. Na ikariza na yogede mbubi.
1: Mm. Chitufu njogede mbubi. Njogede mbubi. Rewe chibachu kunyumide. Chitufu mba njogede bulunji. Njogede mbubi. Orenso nganti njagala ove wokorachi.
0: Njagala azuku
1: kewori. Azuku kewori. Mirimu jina za chapati. Jina nga mirimu jakusara mviri. Jemirimu jisikiriza. Mirimu jakutambuze mele. Mirimu jisikiriza. Jukole mwa mwara. Ngachari kaa kabina. Ngabacha musi ya nata tondo wara. Ngabacha muku atako. Na kuriyeti nga kuriyeti zi distance. Tongo kwa atako. Na ako mao. Jemiyake jita tondo wara. Jemiyake jiduka. Jemiyake angumufuka wa miaka kumina munana. Akusi ya shu. Nachi.
0: Later one.
1: Na agenda angatatondo wade kativa agenda kuita nachi. Nga imama naru. Anyige chitufie nachi. Na yeo roku wanga antikati yeo lila akuze. Tacha ayagala kumuita linya. Ayagala mungereke chitibwa.
0: Atandiko obutakula.
1: Atandiko obutakula. Ruachi emyaka jete jicha amusobozesa. Omulimu agwesi wa mwesi geje emyaka ajiveko. Kumyaka ana onunyo okukolo wawe tulesi. Ruachi. Usavinga nyo tasobola na kuwe gulia. Ugenda kunye gira wereli. Emyaka jete basi ajitipinga. Ero mpua kusabe mele tasi agana wakusaba risiri ya si.
0: Yao sibebo emyaka ejo. Go to manatu keringa tacha jukira.
1: Tacha jukira.
0: Ondumia chinachi.
1: Bamutunye juisi. Kumiaka ankada. Wacho wacho avuga boda. Obato chauri. Raja kutomera. Amatoka tandizo okuziva. Waluwe miaka. Ngatata gana kubi ya ngombe. Auri la nyo. Araba nyo. Neka totuse mumiaka. Ngokuraba kutomu. Amataroga kubamu. Ozivirira. Tosora kuuliza nkuba ange tonya mwelementi no uliza ne moto ke kuve mabega oba pichi jino oja uliza ko chimu eshala chokutomere gwa guna mune mugonjo geddeko ogwa chapati obo bomuvubu kanga chagukola walwe myaka jisikiriza ngabana ba secondary bacha amabali ewu abavubuka bachama bali ewu bakulira mwe mirembe agamba no rimire bakozesa buba ruwanja ko kansalire Kakasa Nategera ona tegera chichi cheba mugamba
0: oluga tema bubiri satu bubiri satu
1: kati olorulimi gotoru tegera ozenda kutonda walira bwereri kubanga ekisoka emyaka jo mikuru owuri oyagala okumo bwangu abo oyagala ebigambo byogerwe mu lulimi lwo tegera no tondo wasi yogera bien tegera busese kali nganga katonu nika ginda kukumira mu bwavu katatandi ko kutuka ngaloza bamuroga wanoze sita atunda najja wano nga ankora nnyo niyo kuvagundiro yajja bakasoma yange baba twala nibatandika bakazi baloze baba ruga basaje baloze baba ruga nenge kibalo itende wozeyo lwachi aremedde mu mulimu ekisera kyo kuguvamu kyatuka daremedde wo depreciatinga
0: kalizani
1: wanji
0: nina kenzi jukide bakozisa kaga tema buvidi supu
1: Ubuntu ngobu manyi nyo.
0: Zimbira yu.
1: Obera yu.
0: Tema bubiri supu. Nguru manye chukumandu.
1: Chukumandu.
0: Chapati biri. Nechijanja.
1: Nekatibaja chigambo mtu omukulu anyigi.
0: Ngatabite gera.
1: Muganda wanga ampuliriza mwanyi nazi. Kule mili mwejija miaka jo. Awamfudeo. Ojakaro uozako.
0: Hmm.
1: Echwa kubiri. Okwesi ba. Obachi akusato obachi akuna. Kunsobi eze mabika. Na chigamba nali wano. Ntisingo gwa mchinyano utachivamu. Emparoga mabwe chigwamu. Esoka kukulia.
0: Nerioke hii agavamu.
1: Kuvanga, ete kukulwa nanga nzikufu.
0: Chitufu.
1: Gogo inechizivu. Obe nsobi je wakola. Obe vya kutuka ku. Bile meku kukumaramu maanyi. Tewesiba kwebio, ze tata yafa, simanyize banziba, ze gula banalina ko sente, simanyize bankola webati, simanyize, buli wesiba kuyafa yobio.
0: Natani kukoza, mwente wenarunda,
1: Zebe mnabi koranga, ewe uri yaba bogerabu, babi koranga, na fetuwa liko wetu, okuri mirabu eriri,
0: Nalunza sale mbuzi zangi,
1: zona nazi gira, zekula wanari yingira, zekula wankoze kubintu, no, teri ya wangu denga koze chimu.
0: Chitofu.
1: Mpayo mu. Okwe siwa kubintu ewe vya ita ebyo, newe siwa kusobi, sobi ezizi tuka mbura mubu.
0: Seda mkulima, bulichini.
1: Seda mkulima. Zeneo, zeo kusubula na kuvamu.
0: Alu msaja wange yali alunda ate. Lenga buli nteja alunde nnume ngefa. Nnume nazivako.
1: Kati obuzibu ayinza obutabumanya. Umanyi tata wange mulunzi. Mwami Serukera ali awanga alira saidize yo Busimbe mu mukone iyo. Olunaku yawali kisera yatuka n'abane ekizibu ng'enteze zifa menga zifa nga buli gye basala. Ibe ya lwari chibumba. Buri. Narwa nanite. Pako musawu umu. Luya mugamba, wana ba wifa tukole post-mortem.
0: Tulabe.
1: Bage ndo kukola post-mortem nga, okukebe lange chimu kubirwa bitente kulwara kwa chibumba. Ngo chila ito kulwara kwa chibumba, kunywa maziga mwaraga kurukuta. Na mugamba kati entezi, jeku maziga na aga kurukuta. Olwe nso nga gali mwe binoso. Ebinoso mbuzi entebu ebinywa, bige na nibige chibumba ni chirwara. Echo nachitegira. Nachimanya, tikati nino osiba yiri sengenge, zile metu ukayo, kati wezina banga zilia. Zinywa. Zive dalagari ya mayonji agava kumudumu. Ontegira.
0: Kutegira kwa.
1: So, teyachua wakurunda. Neya yanonyeleza ensobi. Kati abantu bangi baziba nina bintu bingi bibagezeza kumubula.
0: Nebesiba
1: kumubula. Nebesiba kwebiu. Nabera kwecho. Tachivako. Abalala. Ekimu ku bintu ebisinga okuba ebibi kwe kwesiga omutwe gwo. Ekyokubiri kwe kwesiga abalala. Ngenda binyonyola byombi.
0: Okwesiga omutwe gwo n'okwesiga abalala.
1: Abalala.
0: Nti wano gundi yatusalirawo wano.
1: Birimu ebintu bingi. Abantu bangi talina kyakola nga talina gwe yeewuzizzaako. Naye ng'abantu bano abamwetolodde, they are negative thinkers. Nakunyonyolako abantu ab'emirundi esatu. Nakunyonyola positive thinker. Nekunyonyola neutral. Tasala uye yaba nampa wengwa buli ekijja tachikiriza ate tachigana. Mwaba ndo bayita ba wali positive thinker. Ba tumulira ekintu akyasesinga nakijjamu
0: ekirungi
1: kyakirabamu. Aba negative neutral tasala u negative thinker buli kintu ekijja akiwakanya. Ate takuwa kirungi kikisinga. Abantu bangi ngabantu ababetolodde bebo nenga abantu banababetolodde ogendo batunulira balina balina bintu bakiririzamu it is culture
0: nga bagifuranga nono
1: ya elinganga nono mubo bikoda chara kwata nze sirabanga yo muntu yali asubudde nyanya na gagawala era balina nenjogera anafu bwavu asubula maji
0: nansuwa.
1: Nansuwa anakola bwati takola bwati ndinduza ya kisiru
0: abana bawo bubavu
1: abana bawo bubavu bamanyi okutuza banabwe olina amubuza afuna sente na maluzifu na yazikoze nazitwala nayita mama ne tata ba abebuzeko
0: zikole muchi
1: nosanga embozi ya mabwa batu dabasajja munana ba discussinga kubifa mu America ba discussinga kubifa ku Trump tasoma mawulire yawulide kibozi bozi cyaguddewo nakibukira nakinyumi yako
0: atene baba lifaringa
1: atene baba lifaringa ko
0: muze kundi amanye bigenda
1: mashi amanye bye mpira amanye bye mizanyo
0: ekalizani
1: taina cha taina likodi ntufu mu bulamu nira mtu wako kubwa mugezi. Ebi mwuku mtu wata kiri zanga mtu wangi. kwe kutegerera ku kiki ekyokukola. Nakyo gamba nti olukiiko lutuula mu kyalo nga lw'abantu kikumi nga lulinda abagagga basatu ne basembayo okutuuka nga mulimu omu w'amaanyi naye nga byonna byanasalawo bagenda bikkiriza lwaki
0: yalinamu
1: tababibuuzaako ng'agenda kukola naye asalawo busazi ku kyabaagenda okukola oba ontegeera kubanga atunuulira baferiya nga talina kye bagenda muwaamu magezi
0: eduwe birunga ana bero mugwa mwenda
1: yaga kati we mugenda nayo mu maaso mwe mumanyi kiwedde lwaki amanyi nti ne bw'onoosalawo tolina kyogenda kukola ki
0: tolina kyogenda kukola
1: tolina kyogenda kukola nakunyumiza soro y'enkoko ezagenda ezateesa okubuuka zaali ataano ne bwe zaabwe baamala okuziba ne zigamba ekintu kye twagala okugezaako mmwe nga kinene tuffe tubuuke tugende tugwe tufiire obwereere ne kamunyi abadde nga tuyomba wansi kati tumunoonya tusange mu bbanga atuliire eyo era enkoko 47 zaafa tezigezezzaako kati abantu balina sosayate enkoko yavamu ekirowoozo ekyo yali emu endala zonna ne zikigula kati abantu bali mu mbeera eyesiba mu buntuntu kwegamba alabanga ekitamulya naye buli wetolooza abantu abasiru bwobeera baire bwobanga olina abantu basiru mwenda abakwetolodde tolina maanyi gabakyusa naye bagenda kukukyusa obeere omusiru ow'ekkumi naye bwobeera n'abagagga kkumi oba abantu abagezi kkumi abakwetolodde n'obegattako ofuuka omugagga ow'ekkumi kubanga bakyusa endowooza yo bakyusa endabayeyo ebintu otandika okulaba ebintu ebitasoboka nga bisoboka waliwo ebintu byotandika okukola byobadde okukuta nabyo otandika okubyejjako okubyewagulako otandika okuyiga disipulini ey'abantu abalina ssente bwe beeyisa naye ebintu bino tuyita abantu okujja okwegatta awamu twegatte wamu tuba abalimi okulaga nti kisoboka
0: obumu g'emaanyi
1: naye omuntu alina akasente nakukutakukuta kyakukuta nakyo kintu
0: kalizaani
1: wangi
0: oli abeera ne sente ekampala wano naziteeka mumotoka nagakkaende sente zaye nziterese maama mukyalo
1: akuta million 5 aziweereza maama we
0: aziterike
1: mukyalo atabalanga ku million namba kati maama aba ne sente ng'agugumuka buli lunaku aloota ebintu era asabira sente bw'asabira omwana omwana wange yagaggawala abantu tebamutema
0: sente nzirina
1: oba bannanga abeere omwavu abeere omulamu bayinza okumuzitira kati ye yennyini maama asabira omwana ayavuwale kuba alabanga ekizibu kyalina ye kinene tasobola kiwanirira oba ontegeera kati abalala balina ensobi gye bakola mu kwesiga omukazi n'omusajja batuula ne bateesa bagende omu agende ku kyeya akole sente omwangu w'okugenda n'okufuna visa yaani gamba mukazi n'asituka n'ava wano n'agende sijjaga n'asigala e Uganda
0: alinze oli azireete
1: n'azisindika mukazi wattu atobera obwana buno obusatu obubiri bwe bakazaala alabe nga bava mu kizibu ky'omuzigo alabe nga bava mu kizibu ky'obutaba na mulimu n'asindikira taata gundi gula piki n'agigula n'ava ku ekyo katandi yagala kubanga sente zaafuna tazikoleredde naye ngaekyakiri eyaleetera ekizibu ekyo ono mukazi number one yayagala eti ku buvunanyizibwa
0: bw'omusajja
1: ekyo kimu ekyokubiri n'amwesiga
0: natandika
1: omuwa sente kati gwe batandika okumuwa sente ye pulaani ye tabangako na pulaani yakwekulaakulanya pulaani ye zipu kati omukazi n'ava ebweru n'akomawo e Uganda nga kyalabako ye piki emaze emyaka ebiri ng'ekaddiye
0: eri mu garaji
1: ng'abaana ku ssomero bulijjo taata waabwe abalimba nti maama waabwe waaviira ebweru sente azireeta naye nga bulijjo bamusindikira azirya
0: nga webali tebasoma
1: tebasomye webali taata waali n'akanula amaaso namugamba gozanyiza okulya obusente bwo nina bwe naziteeka naye sewali nazijja kujja
0: Gumikiriza.
1: Mkazi watu na gumikiriza mwezi ogusoko ogwokubiri watafuna lubuto mweryo banga na panga ade yayi yebuto. Naye ngo omukisa gwaliwo. Nibagukozesa bubi.
0: Musajja asobola n'omugamba nti wechanga kujina emyaka ebiri nzo lwakulabiride 15.
1: Lwakulabiride 15. Ne webuza wampasanze nkulabi nange mfuna yo nakule nakulabirira.
0: Njagala kutakalizana.
1: Wentegereza abatuuliriza. Byetuyinza okwogerako bingi. Tetuyinza bimalayo. Naye oluusi okubulwa disipulini mu ssente. Okuyiga okubulwa disipulini mu ngeri y'okweggyako obwo obuntu obutwalako ssente. Fabawo ipi ewe tukuyitira ne tukugamba jangu. Bwe weegatta ku bantu abalina ekirooto. Nagambye bw'obanga oli omu ng'olimu nga gwe mwavu. Ne weegatta.
0: Kubagagge
1: kumi ofuko mugagga okwekumi n'omu. Natugamba kati tolina mbuzi, tolina famu, naye tolina busobozi, naye tukugamba osobola okuba paati kuffe ne tulunda ffenna. Obuntu buno obukulemesezza obukutwala ng'ogenda osipendinga sipendinga, obukulemesezza kugwa omulimu gw'olyanga ddala kitufu naye wagukoowa. Olw'okuba nti toyigiza disipulini kati kano ke kasembayo kakulu. Gwampuliriza kawandiike. Tubuzaayo emyezi esatu tumaleko omwaka. Wandiika ebintu bisatu oba bibiri oba kimu. Tosukka bitaano. Toweza bina. Wandiika bisatu ekinene.
0: Awandiike byaki?
1: Byasobola okukola. Oyinza kuba olina pulaani ey'okukola.

0: Okay. Bajita Pale FM chikumi mumu samva kamza muenda. Ekura eriyo muntu wabulijo. Mbakulisayo nyo wabanafe haba YPA haba dibagire masono kubanga batusumisa. So fatu mazuke gatu wako ebitu ongule, ebikuuma dembe abigire masono kubanga bitusumisa. Achinko zaburunji nti negatidu wako ASP Sebuliba ranka sizichamia yeyo
1: yeye tatu.
0: Okay, atwegatidu wako ASP Sebuliba atwala ya face ya CLO wali mu bitundu ebye nansana watu kidulu nakuru wale runga botunulira ekisawe kye byamawulire nansana ne Makindye biefuze amawulire naddala ku buzi bw'emisango kubanga otukidde olunaku olwaleero nga sofa waliwo omuntu mulamba yeggalidde mu nyumba naye n'agiteekera omuliro n'afiiramu n'abapangisa be babiri biri nansaneeyo ate Sebulibeyo yatwalayo ebyekatwe Makindye division ebyo nabyo mibuulire ebiriyo. Kari no tuliba mkisanti Sebuliba mazo kutuka ya zambali de kumagongo nga answa okula banga tutunulira ensonga zino. Sebuliba njia kusaba obuze kubandu.
1: Wawo, ya nzimu testesi ya kutandika na kubuza kwa tuliza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Amanya ni Dobozi, Assistant Superintendent of Police, Sebuliba Muhammad, Nsereko. Mwanzo mkwana kanya wa polisi, nomu tuwa ulijo, mbendo bendo jinasa na. Nino simu na te, wakube ilanga, ndi kupal, ila tuwe wazanyo, aba pal, wakube ilanga, wafunanga yo such an opportunity, wakujiwa abantu wakube ilanga baiga. Ilanga wabako, ebintu ebimu, bibate gira, no kwe wabula, umanyi, amagezi muliro ebisere bisinga ekituletedde okubeera nga tufuna obuzibu ennyo kubulwa kumanya era buli wobeerako omuntu akugattako ekyokuyiga oyo omuntu aba wabbeeyi nnyo eri obulamu bw'omuntu yenna kyovola banga Pearl FM tujuwa tujuwa ekitiibwa kya njawulo nnyo era tusaba Allah ayongere okugazia, ayongere okubateekateeka obulungi, n'okuba wamu obulungi mu nkola eno gye mukola kubanga nkulu nnyo okubeera nga twogera n'abantu ne tuba nga tusobola okwewabula, tusobola okuyiga. Nga bwe mbagamba nti amagezi mu ki?
0: Muliro.
1: Buli muntu w'ofuna amagezi, buli muntu w'ofuna okutegeera, buli muntu w'ofuna okuwabulwa. Ate munange tosigala kyekimu n'olwenso ngeyo tuli basimu.
0: Okay, tweyanziza nyo tweyanzege Assistant Superintendent of Police omukulu Sebuliba Muhammad. Bitambula bitya Sebuliba?
1: Alhamdulillah tutambula. Manyi ebintu byonna biringitira ku mutonzi era yatuwa engeje tuno kutambulamu tumwebaza nti at least alhamdulillah ni wankubadde nga wabaawo obuyitamu naye ate obuyitamu era bukosebwa era oba bukolebwa ffe abantu n'olwensonga eyo nti buli wetuwera ku Pearl wabaawo okuyiga wabaawo okwewabula wabaawo okubikuka amaaso
0: muna
1: kino ki kisobola okuvaamu kino n'olwensonga eyo tubadde tutambudde bulungi newankubadde wabaawo
0: obuyitira nansana ali atya?
1: Alhamdulillah nansana jetuli newankubadde nti wabaddewo aba bano abataagala kukola abayagala okubeera nga bafunira mu balala abadde baagala okubaako okubeera nga bagolokka naye tubakozeeko nnyo nnyini ddala kubanga operation z'omunansana tezizikiza we do what we are supposed to do.
0: Incident yenu yabaddewo yabano yono omukyala yeyokereza mu nyumba eri mu bendo bende eryo na eri enansana
2: chaba de chitia
1: chana kunyo sebuliba chana kunyo nyini dala era ne wankuba denga omugenzi yakoze echo neti tugana kusaba era kumusabira Allah msasire ebya musuba kwera no moyo gwe agusasire ni wankuba de chakoledwa chaba de chikolwa chibi na ye ngati tuna tumulira chikolwa because wabira we chintu what they call eye opener waluwe chintu echigula
2: echigula luji
1: echigula luji ezegere echi jibaita uuri uuri ye chintu echikuuliza ndi waliye chisolo kubao
2: waluwe chigena maso
1: waluwe chigena maso kati chukolo chine chabadde chibinyo ila tuchivumilira ne what is the cause nga tuvudde mu blame abantu bategedde kibalina okola kubanga this lady ayinza okubeera nga ye muntu abadde rejected ye muntu abadde nga takyayina gweyegulira oba gweyeyabyiza
2: katono nnyo munayuganda awuliriza radio mu kiseera kino waliwo olinga ekintu kinasooka asoose kiwulira kati nga tanategeera kyabadde kitya briefly babulire
1: ya kiyazi nga mbagambye kino nkyogerize siri mwogezi wa polisi era naye ku lwokubanga ndi muntu wa community I'm a community personnel I'm a liaison officer
2: ate mu kitundu kyotwala
1: ate mu kitundu kyentwala ate range kyabadde kyabadde ku muntu
2: yes
1: ekikolo kino kyakoleddwa omukyala bambi gufutamanyi lwaki yakikoze era ekikolo ekyo kyakoleddwa ng'amaze okuwandiika n'obubaka obulaga omwana we kyalina okutwala era n'awa omwana w'ensawo n'amufulumya wabweru namuga agenda n'amusindika n'afuluma wabweru n'ayingira n'aggalawo neyeekubako omuliro mukuba kumuri unfortunately room yeji yabaddemu yabadde different from other rooms naye ate obwembi weyakumidde omuliro ng'ate mulimu abawummuddeko omwami n'omukyala abebase ku saidi endala kati ate omuliro gwavudde omukka gwabadde mu saidi eri ne gulumba saidi eno abebase kati bano bagenda okugulukuka bagolokokera mu suffocation kugamba nga baziyira omusajja atawaana abeeko nga gyagenda kugula oluggi ng'ate oluggi yalusibye emirundi esatu nga yasibye waggulu wakati ne wansi which is security measures kirungi nnyo naye kati weyatuukidde okwagala okuggulawo nga takyasobola kukola ki kuyimuka era kyabadde kibi nnyo nti bambi ne basaalumanya batabadde mu puroguraamu y'oli nabo bakoze ki
2: balugendemu
1: kati ate abalala babadde saidi mulimu abaddusi mwabaddemu omwami yabadde mmanju n'omukyala yabadde saidi ate mwabaddemu ate abaddemu yekonti yakomyewo kati embeera bwetu bwe yakoze ki bwebaddereza abadde nga ssaawa musanvu ogw'ekiro incidence eyo weyabiriddeo
2: kibinyo
1: kyabadde kibi nyonyinde era omwana bambi mwana wa myaka nga mwenda
2: gwe yafulumiza
1: yafulumye nga kimaamu kiraba tekibitegeera because that all that night nga talina nakyayogera kugamba nga she was traumatized
2: olina wobadde otuuse nguga nti omukyalo ono ayinza okuba yatuukidde okukola ekikolwa kino yabadde talina muntu gwe yeyabiza
1: exactly
2: gwabulira kyamakye
1: ekintu ekyo muganda wa Nkayongo kikulu waliwo ebintu bye tuyitamu nga tosobola kyogera nga wali badde okyogera naye ng'ate gwogenda kigamba agenda kufuula mboozi ennaku zo tetukyayina
2: mikwano
1: tuyina bagei tetukyayina muki mikwano egizibira tuyina bagei ate tuyina banoonya byabwe
2: kwega nti omuntu takyayinako muntu we wa mizi
1: exactly
2: kigundi gwe mpulira ekyalo
1: nti olina ekintu ky'osobola okuwulira nga wawulira Kayongo mmenyeka nga nfani nempulira nga because a problem shared is a problem solved Nti bulubwa ngobadde nekintu mugwe
2: no kigabana ko neba
1: no kigabana ko owona
2: ofuna okutoolo
1: ofuna okutoolo kokka kati omukyalo ono first of all yaino omwami we nanga baya ukana era omwami namulekere nyumba chovola banga nyumba ya jipatinishoninga mu naji na nyumba emu najiweza mu apangisa musambu nga ina byaita mu ina zironi nga ina chule chwala chi chaba dabera na cho chimye ko mwenda kati nga ngo muntu yenna oba ko ebikukwata kati chensa bantu abantu yes in those days twaina nga ba counselors nga they are so secretive but these days counselor jakuwera ko nga point of reference
2: neso nga samchala gundi nze nazibadde
1: exactly kati it is a trauma omunaka kambi esigaze nemu kubyesigaliza bijulu omutima kati wabijulu omutima bibate bifuluma kati abantu banji mukayongo bali mu state yeyo nga mulimu abantu abamu ngalina ewakali ne mwami we nenga ine chimuluma nenga tasiwa chigamba mwami we ama mchala we nga tayina kwasiwa chigamba nga aine cha machaya galo kwatula
2: nenga nonya gwa chigamba
1: kachati cha micho nga chimuto chalinga psychologically nenga he cannot share it kati oluso mchala okwanga mchala wabaya funya obuddo buwandika nawandikira muwala we nagamba ti nyumba ya muwala wange eno nebirabye wandise namu kwatale mtu aleta najitika mukasawu ako
2: namga akakwate
1: nakamuwa namga afuluma soku gende mwana yaka namga agenda ekitegezo mchala ono yabalita ina intention ya kukosa balala kubanga banabala ti baba de mulumu ye kati nga ya yagala nga agamba at least kanzi gwewo nga ina obulumi ku mutima gwe right now we are looking at the action but we are not looking at what caused the action because always the action cannot come without a motive to what ekivira ko bagamba nti wali omukka
2: tewabula muliro oina kantu koyogedde afande sebuliba Nukanti, ebisere bisinga omuntu buli lwaba nga talina muntu gwabulira kintu yes. Naddala kusaidia ni abachara
1: yes. Siwa kwa Siwa kwa Abami banji kayongo Basa poketinga That is why Osanga jibaita sudden death Na nyingi nyo Sudden death Oba okufa Umuntu naba nga afiri demoguliri abadde atambula n'agwa n'akola pusinga n'afa abadde atudde mu katebe n'agwa abadde avuga motoka n'agwa n'akoma ku sharing there is a lot
2: sebuliba abami nabo bino babiyitamu
1: be basinga because for them balowooza nti ba giant balowooza nti balina bagamba bugambi bwetu bambi tebalina kugamba abasajja bangi bafudde What they call premature death, nga sintu uko. Ngechesela chomu ndote china, nevuwa ulumi.
2: Bwaita mungu.
1: Yatasola kushiyari inga ko. Nga kuyari gambi yali munne. Yali munne kubanga ina cha mwagala ko.
2: Bwecha guwao.
1: Tiedda mungu labako. Kati ngata ina kwasola kunyumiza. Kati atu kesea ngata yaga na gamba mchala we. Kubanga ne mchala wa inabia ita mkati umokwano. Gwabula. Kati nga taina nemu chata soa mugamba taina kati nabera nga afache siri natuko mutima gwe nga the functioning is too high nga pampi nga nyo that is when the people collapse and very many people are dying premature
2: walua kantu kimba denja gado kugamba afande sebuliba banaka za debe gwanga banu ba mama ensongene yokubera n'omuntu gogamba ekyamacho bagisigamya nnyo ku mbeera gye bayitamu eyo kabasanyizibwa era n'abasajja bakitunulira nnyo ku saidi
1: yes
2: nti omukyala mukulu n'afuna omusajja n'amukabasanya n'abeeranga kimuluma ku mutima
1: exactly.
2: Bwanakigamba omusajja bajja kwawukana
1: exactly.
2: Embeera eyo
1: No, anda zizota mchechengeza kukulaga nti abantu babuli duwa ochimanyi ntida abachala bazalanga ebali nagamba munne nti munnange kino kiri wechi ni wechi era abana abo omuchala wo yavanga mbulamu ensino abana bagabibwe wabwe
2: apulira mne
1: ngamuna ene it is etagisa
2: ngabula mne ngamuna Mustafa oyo
1: siwawa no
2: era mama gundi nachikumanga chama
1: iye time yatuka mama gundi avude mulamu ensino Mustafa ya bawo bamuwanga ye wabwe
2: kitu
1: kubanga no mukuru oli yalinga akimanyi ndire wakwadde Mustafa alieri niyo lobutali yona makagoli
2: oli mwana wa
1: wange
2: ajja kudda ajja kudda
1: kati sometimes right now abachala bafuna challenging ngati omuchwe yali gambe munne ati wa mugamba munne ya yagale diali
2: wachaliwo engeri yokuddamu oba yokuza okufuna abantu abemizi
1: kisoboka naye kizibu
2: kisoboka
1: tuwachi tasoboka naye kizibu ati kitandika nawe but right now tichichaliwo ngabo twachisanga batata bafe wabajjja fe kangabela bajjja kwani batata bafe tibabadina mikwane bajjja bafe baina ngaba nabwe bibatanga nabo mukago
2: yes
1: ngano gambachi ngoli nayo chimind right now abantu bafa ngati baina na marame nego yawe dame nali chusa ngane munne yamuwe dame Gweyesi ganti munne ya chuse dame aina kwata gani umu chala
2: Niba chuse dame Chokango uli ya mwesika
1: Katite wachari mundu Chovela kwa gamanti Te wachari chibaita kweya vya Katio kweya vya kwe kufudeko suicide Ezitiride Ila kwe kufudeko Obi Ndino mwana walu watu kanga ina chaya gala Nala wanga taina kwa gamba Taina kwa sora muyamba Because this time Tewa chali helping hand Kwanko mudwa gana gana yu inagamba kayongo Ndineta agemi tuwale esatu Kayongo tajajimpa Ata agenda kunjo genako

0: Atenga mkujo kusala Okuvya dea kuntani kuna kuruwa soka Tewaba dewa kadirisa kabo wala antibu Baine wabaita na abanzi wane baita Obula zaba de jenu Nga wogama anti uzimu kutuba Umsajja mvuka umlezi nga wajigudemu
1: Na uweno chigwamu
0: Na umwale uweno chigwamu Na hecha abade cha njaulo Okulaba anti mkutuba kufaino kwa bade kwa mwala nga azia kufuga nyamulezi. Tawa nga nakutuba ya dene mzikiti. Jawaba ntu abegasi. Wale nzina abasajja nabachara. Na hii mwala na jia. Nga ate kukati kujia itako. Iranga itako na meriti. Echo na chocha atu wade challenge nene. Kwa ntu aligami mwekujuza ameno. Ndikari kariko na hii mkutuba.
1: Sibi yangu. Alhamdulillah, tuweza Allah nti luwali reche ingira wechili. Awazade tamucha ina nsonga yonajemwe kwasa. Umana obu wala, usuwalo mkwasa chita ucha Allah.
0: Allahu Akbar. Hira wuna, ababade kufaino bachi kuwata.
1: Bana basumi Qur'an. Walua yasumi inga Mahmud Khalil.
0: Al-Husari.
1: Al-Husari. Chitageza nti amuliriza nnyo. Yasomye bulungi.
0: Mwana kino mwewonya ko kimu. Nti ensoma ya Mahmud Khalil al-Husari. Yetaaga omukko mungi.
1: Kitofu.
0: Kuba ye tayimirira ku sili.
1: Kitofu.
0: Tama tayimirira wano nti ne wano wali badde walungiko ayagala wenyini watufu okuyimirira.
1: Awetagisize ddala
0: okuyimirira.
1: Wayimirira.
0: Wenyini Husari wayimirira.
1: Waimiria.
0: Niyo mwana na mwewunya nti nga wasika aya. Numwana mwana wasika aya. Kubaba, ntito basu misa na hii gulo kulaba muka kwa watakuba mwenji nyonga kwa balizi. Na yonu ya jaya tekele chintu che.
1: Masha Allah.
0: Na inga alhamdulillah ya sumi mwenji nyo. Atira ni chitula gana masumilu wa gai semu nti gizi zako okola kawefube. Mkuyamba abana okuma chivajia na uchumu masumilu. Kwa chenjo kuwekeke chikulu. Nti amasumira gamu abana bapa masumiji bafude nga bakute chitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na jane kulani nefila musumiri ya secondary.
1: Nebula.
0: Nebuli.
1: Chitufu.
0: Avedi ya kwa wazada wa mwala wa sasiri wa gama mwanda kama ze P7.
1: Kamotuwa lino.
0: Kamotuwa la soka kwa te Qur'ani. Bami na agenda musumiro ngate cha manyi cha wa mwonge deko. Kuhiga kusuma kula ni kuba kalango. Tukwa sasa na haba na kula ni kumoyo. Na vayo na asuma mwao. Na inga tukamutadia kwa programu ya mraja. Ya mwia ambako kula banga kumachalina. Atina mwite na mwite kama system kula banga chaina chiyaringa na balala. Kuhiyo na yonso ngankulo.
1: Chikulu nyo.
0: Ila masumilaga mwa gali, tuwa kubiliza. Walua kemanya alhamdulillah basasi ni. Nga sisti mbaji ni. Ila kastuwa mba uo mwana. Ya mala kubu nunji?
1: Kastuwa nyonyora.
0: Kastuwa nyonyora. Ogeno kita itayonti ya tuwa mwana habana. Ina basumisa sumisa hawa.
1: Kata hauta wata jia kwera bila.
0: Hauta jia kwera bila.
1: Kastuwa awewo uvunanyisi.
0: Na hiki njini nye chimu yamba kongo mtu. Okumo uvunanyisi babuali na. Tukubanga inaya mamula banga shekhe. Kati yali badda atuluka na agenda mu bibanda. Olusi waba agenda kutuluka na agwa ku muyizi we. Eyo diru kodo lunako ebegudde butaka. Kimuyambako omukumira mu mpisa, omukumira Allah subhanahu wa ta'ala kitabu kya mwanguirizo okubeera ng'akwata. N'okusigala ng'ayina himu kama ayina mwe okwagala okusomesa kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala. Musumira akutugebaza. Okubanga system ya bagalina atire ntukubiriza na musumiro agali agaba basari kubana bamaze ku Qur'ani nenga temunate kateka butya mugenda bayambako na bako atija ko kwata Qur'ani chali bade cha bay nimeshoka na msettinga ground mugenda kuteka abana abo tachiwo macha nako mzadde okutwala omwana emyaka 3 nga kute Qur'ani ate nefira mu myaka jasuma secondary
1: Changu nyu hati Qur'ani ya manjikidu.
0: Allahu Akbar.
1: Teri chintu chitoloka.
0: Allahu Akbar. Kwa kumaliza ngo sigaza witiri.
1: Teri chitoloka. Uyuzo kuloza nti gondi mweri. ne fala kininga yoduka
0: ati wallahi sekanga bachogedde
1: ige yoduka
0: ina sura jo kwata mu boti ngateri
1: ngate muli
0: olo yangamba chaino yagenda ewa mugamba ati abane ngeje bali banda bato basaze musula chawe
1: ezabana
0: uli ya musindika yo kubasaza talawiya namukamba saze musula zawe ne yagamba nti seka natagali ya mduzu ama ngamuni mwaka anakolu gezi buliwe nsula mwendi
1: keka mjukiza
0: yagamba nti lomuli akana akantu wada kumbulimu director yagamba bujesi maiti mbulimu na umwano umuru njibwadi seka mugambe nchata da Na yenge liwa gurumuru unji. Na ya gena natura mjuzwe no mjuzwe hata wa chibude.
1: Tajua ye.
0: E nga roza antia hata ya juzwa ame tambure ya genda wa. Ye na jiku hata chagwa.
1: Na jiku hata mupi wano.
0: Hey. Chagwa.
1: Kuna nteri yiku mbia pi wano.
0: La ilaha.
1: Bandi wa dete basudaisi te waba juki za kuharamu.
0: Wallahi. Wallahi.
1: Wahudhaifi.
0: Wallahi.
1: Bandi wa dete waba juki za. Na hii ila. E ino kula ganti ulimuntu.
0: Nechita busi cha muntu.
1: Ha. Gwali muntu nechita bucho.
0: Si cha muntu. Chiliko na nyini wacho ino chiwo budde.
1: Tira na biji ya tugamba
0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Titaahadu al-Qur'ana. Fa innahu ashaddu tafallutan min al-ibil. Nabiga anti wanna al-Qur'ani yamjira mujiddingani. Mujisomiga mujiddingana. Olwenso nganti chechindo cha sinzo okutoloka okusinga ngamye joba dosi byo kumugwa
0: ngo
1: ngoji no birambo njisibi ogendo okudanga yayise muda
0: gamba kabuji kwenye mezo watu batibajira makunga bajisiba niya kabuji nikagira mukati ente
1: gendo kebiranga yakutudde
0: kati Qur'an je misinje duka
1: kati Qur'an isinga ho
0: ninako mmanyi yasuma mukarara zinezo mukarara zino yadi utawetu chali patonga jana atuvundi ya msura tunisa na hiru muu yadi mkuwa nga ya uwesa na gamba tukenda kusuma achafaya tukina chita chija muaye soka msura tunisa na yu mwalimu ya nonya aye soka msura tunisa
1: Ngatana
0: na mugamba nti wagenzo tubulira byogenda tujukiza ngatobe tunuddemu na gamba ngo mutima gonka kasa shatu ni saje
1: mweri
0: agenda kwata bwata bichemba nga yeri msaje mugeze gamba ngeje wali ba hafidh wano bade ne tumikiriza kabashimenga wenzi bondo yafuka mutari jimu mukadde ako nga kwanterim na ye abashimisa amasimira agibe tukakubiriza tuyambe kubazadde chikindwa chabu kirime kufiire yo kuba tajja kugubirira mwana buli wagenda nosi bateka mikono jo akakasha nidhamu yo jirina kibaza allah tamasmira kama genja ulo katani sio kuteka mu gunda bu unity wa qur'an wa tahfidhi ngolaba chiyambe kubana abamu okwewulirira mu ne kupetanga bakumi kitabu chawe nulecho tubibaza amasmira geta bm gada amasmira bidi mwana ni gajja ni gewandisa na ye esomedeli ya sinze ya badeli ya madina ya sinze ya ni bali wa umbra umbra katisimanyi baji kubeba tia akambi ya genzi wani
1: baji wa somero baji wa mwana
0: umbra nteka teka jeno manija umbra gama nte esomedeli na singa tujadi wa umbra kata chitegeza nte esomedeli ya rije ya risala uu nte hitho mwana
1: Yatuchikiri
0: ajigedemu Obono msumesi ya msumesa
1: Yalina
0: Tuliyawo Tutumanyi chinavayo ni insha Allah Ereri okubiri Nebali wa pichi pichi Bajaji
1: Masha Allah, tabarak Allah
0: Omwana watafude, tishitachivude mwecho
1: Chikulunya
0: Pichi pichi, obaba juwade badawa Obaba ni Niya genge fana ulunji
1: Ishanana
0: Ishara na wunji. Ira, nabu, echilabu chabadabu chitio. Ni waba vila ubi yaba chinomu. Yaba jani bagamba, mbawe chino. Ira ulimwane yetabamu mpaka zino. Yavude yonga, aina, echilabu, nga yomwa.

0: kyagenda okubeera nga yanjula nti kino nakifuna mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekitabo ekyo Sheikh Mugendera kirungi. Nafunako flasika nenjitwala ewaka naye yawangaala.
1: Ekikwatanga era kyatika.
0: Allahu akbar, yawangaala flasika ebbanga. Najifuna nga msaba gwali mu P7. Naye neekola yeetikira mu tahfizi. Namalako senior 1, senior 2, wenagenda mu tahfizi mu senior 4. Nze gwali mwaka nga gwakubiri weyeetikira. Ngimeze emyaka 7.
1: Nga wali okuuma.
0: Ate ngeri emikono mingi. Naye mu yeetikira. Naye nga njagala nnyo lwenki tunakuba nti nga nzijukira omusaba kwogo tegwali mwangu. Nolwekyo ebirabo ebyo era bagezaako kuzinzira bijja okuwangaalako nga bikyabeerawo ate nga bya mugaso kuba njukira waliwo empaka za Kulaani ezaaliwo edda ne bagaba topi. Koba oli yakyamukamu kyamusi n'agamba nti munkuleetera ebirabo n'aleetera mu topi. Era waliwo Ustadh Omi yamugamba sebe ebyo bizze ebyo bigabidde abala. Tulwanisa topi enu ate gwezi ogabidde bahafizi. Tutandika ate okulaba nga omuntu aneyogera atya nti mubuwanguzi bwange nafunye mu topi. Naye bano batudde ku ttaka management n'akakiiko akateesiteesi kanoonyeza ebirabo ebyabadde birungi oboolyawo nga bijjako mu kitiibwa ekya Qur'an. Nolwekyo weekend yabadde bwetyo naye nga alhamdulillah yabadde mu ensonga z'eddiini nyingi. Mukadde waffe omulangira Sheikh Siddiq Ndawula yatubuuliridde ebigambo yabadde birungi. Yagambye abatabani nti kino kyemuliko wano temukitwala ni kyekigendererwa kya Qur'ani ekikulu. Ojjukwata yagambye nti n'okukola omuraja n'okujja ne mukompitinga wano
1: nojiwuliriza
0: temutula temugende nemugamba nti tumaze ebbanja lya Qur'an tekyatubanja. Agambye ebyo bituyamba okututuusa ku kigendererwa ekikulu kyakugitegeera gikolerako. Bigambye byabadde birungi nnyo
1: adde mufaayo ebyokuyiga bingi. Nensonga gye yakoonyeeko endala eyamasomero agamu wanga abagamba nti faati alqawsari bariha
0: mtuli agamba nti faati alkhubza
1: khabbazi khabbazi walau menga kyabadde mu mbeera y'okuba nti olusi abantu abamu bambala olugoye bebataweebwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti man tashabba bima lam yu'ta kalabis faubaizor. Omuntu katugambe nti omuntu eyeeyita kyatali abanga ayambadde engoye ebbiri ez'obulimba.
0: Allahu akbar,
1: engoye ebbiri ez'obulimba. Kati kigambo kiyakoonyeeko nti abaana bano kiba kirungi ne boogera gye baakwatira yadde nga balina we bali ne ne boogera gye baakwatira Qur'ani kiba kirungi nnyo.
0: Wakola omulimu gw'amaanyi obateekateeka obatuusiza wano webeesiga ne babasindika mu mpaka ezo kyabadde kituufu
1: kiba kyabulyaza amaanyi obuta okugamba obutoogera kubaazimba baana
0: abo
1: era nzijukira ati lwekikozesa ye naibul mufti Al-Hafid Muhammad wa Kenya doktor tasanga sobe na tajogera ko na mala chara ku sobe na mbuza nti gwe okotira wa kasto yogera wo tali nga akuga akagambira wo nti nedda tichisoboka
0: amanyi goli enogalagawo
1: enokulaga amanyi
0: ate wallahi kitofu
1: nokulaga amanyi
0: ko amanyi juhudi omusomesa ajja kuteeka mu okujja nga tolina kyoli okufuuka kyoli ekituufu olina omukonako era nebaza omuyizi omu ku baasinze yasoose kwebaza Sheikh Uthman Ngobi. Yagambye nti nava wa Sheikh Uthman Ngobi okujja okwegatta ku ssomero lye ndiko saawa zino era yankwatako nnyo okulaba nga Qur'an nagituusa wengituusiza ekyabadde kya bbeeyi ekituufu nti engeri z'abadde empaka za secondary ateba mubava mu primary nga bantu balungi ne insha Allah tusubira mpaka ezidda ko zigenda kubera za primary kati abanyinyinyini bakhabazi bananyine kutekateka migati tugenda kugendera ko insha Allah era tusuni mu bank tide ya wala tujja kubera nga tulangirira mpaka ezo nolwekyo twebaza Allah subhanahu wa ta'ala yatuyisiza mu bunyumiro bonna bonna bonna tusaba Allah omulungi abazadde b'abaana abo abeetabamu bonna bonna abalage ku mpeera eno yaumal qiyama
1: amin
0: kubankakasa eno temala yadde n'akamu yali akadde wali Allah wagenda okubeera nga abakuba abantu bonna bavaeyo nga bakayakana bati
1: kituufu
0: si hadith eyo
1: kwa mazibu engule engule y'abazadde
0: nandi kye ky'abazadde abo
1: abazadde bagenda kwambazibwa engule eyakayakana
0: Allahu akbar
1: kakati tobuuza kuyafuuka ensonga egibambaza ate yagenda kubafaanana atyo
0: nina omusiraamu mukwano gwange yansanga nga nina mutabani wange alina gyali ku taafiiza eyo akamakana akasajja akatooka lwaki tokatwala mukulaani nemugamba nati muze mumwezaalira ate mubalyamu emereezi mbiri nsooka ne mubalamu bwe mba muteekamu sente nsooka ne mbalamu we ngenda okusooka okufunira nga sinaba kubalayiwa agenda kufunira nze nsooka okweggyamu
1: zekifuniramu wa
0: kubanga mmanya nti Allah amusaasidde Qur'an yagikutte mmanya nti nze neggyemu nemanya kivuddemu mmanya nti ayina wafunyumba looya maze mufuna nemugamba naye kino kyokugamba nti kasooka eyiika erwaneko atuuka akadde nalaba nga gwe bino ebibyo ggwe mufuniramu tebikyamugattako nomaliriza nga owerera omuntu naye nga biyinza okumaliriza nga bigweredde ku duniya kuno
1: okwakhira
0: tomufunyemu
1: kitofu
0: era abazadde tubibaza abawaayo abaana mu Qur'an edda bagamba nga babasaddakanga naye lumusaddaka zafuuka nga za mugaso nnyo okusinga asaddaase
1: bakiyitanga kusaddaka nomusaddaka yoyo
0: era tubira mutaafiizi omu nobasanga nomutulya bwoti n'amalako ejjuzu nakwata eyokusatu n'akwata eyokutaano n'ettaamu neggwako n'asigalawo omuzadde n'omubuuza nti waayo n'omwana wamutuwa seko yewammwe kutajja ku biddi kumukyalira yedde okuba yakasimu nti waayo omwana ali atya waliwo omu yanyumizaako era ku masiro ga taafiizi nti omwana yalwala n'alwala ogwasooka omuzadde ne bamuzaayo waka omuzadde kyekyamuyisa bulungi omwana womumuddiza n'akigumiikiriza bwatyo ne bayitawo ebbanga tono n'addamu n'alwala omuzaayo ogwokusatu yagamba seeka nze ne bazadde bange abankulembera babaziikaakoowe kati bw'olaba nga alwala lwala bwati bubita takomawo nze nja bawereza eddayi gundi bw'anaasukka alhamdulilah kasale musabirillah tunaakwatagana enkoowe nenesemu nemubuuza omwana wamugamba ebigambo bya muzadde ebyo kamusabimugamba namugamba wamuyamba omwana otamugamba kuba kati akula atya nga akimanyi ni taata yali yamuta
1: yamuwaayo oba afaafe
0: naye allah nakyusa omwana naavaamu omwana asoma bulungi Qur'an era abira wabira musajja mukulu agamba nti alhamdulilah twalwana abaana twabateekayo naye abazadde abali eyo bannange kyabbeeyi abaana bano abaayiseeko sanyu lya bbeeyi omuzadde okulya nti omwana wo nsi yonna yonna abadde ku mpaka za Qur'an era yayise bulungi ndaba nga tulina naffe abasigadde obirwanirira abaana baffe babeere nga bamanyikiddwa ewa Mungu nti bali mu baana balina ekitabo kya Mungu kyabbeeyi amukize tuwumulemu katono inshaallah tukumbawo biidhinillah tugenda genda maaso n'omulamu gwaffe obubi bw'omuntu okubeera nga asaba yeesigamira oba yeesiga kyonna ekitali Allah subhanahu wataala sigala ngaokyali ku Pearl FM.